0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamanaviti, ni sivinu tolu ena tini kalima naminiti. Westfield Harbour Centre lo toka chisu karisito nimbula vinaka main dol dol tiku weekenda ena eka vini poko rumbu vinaka inda ina katini kubitu ni singa ni bula chulai runo dol rusu vuka ono nui takar nyu nimbula mbula vinaka na vuno ndui ni semo vinaka tiku weekenda ena eka vini kua saiva walo nandrao saiva liwa tolu ndua nambun telbo ni roni ni vitar tarmikina I wali ni walesi wambote ni so sanga isiko tiku indaka vaka o tuku nubiru nurungu itokani rwa katona tiku na programu mai itonga matin singa na eka vini kua haya ulako tiku mini kuno numsar tinga di singa baka ruwai onge kinda dal lise na ina moto kana ka vaka onge kinda ni vaka rubuka sana ngona sana vaya ay imbala tampak nga ni isa ni ririsan romu tiyo wako malo na mata ni singa iyo o lako tingmo klan yung mahi dakadaka o sa klan tingmo ni ikaw ni vaka rubuka iyo waka na waka iba nga ngalu waka levu na esa ni koro e waka sartinga singa waka ruway ni kuwa mbala tampak nga ni isa li waka na numutu na songko ni singa ni sudo na numan ni dalawang dakan ni mataka abinaka nga niyong gerit at tanati ini singa gaitan kana madau mengo iya oh ya lebih timbe kana oso selom ni madau sa mengule na tali kin ni singa rumpu ke nikoa sa undru ke tekan le na lebih moto ka ai asinga ba rumpu kembang ir meza ka zaka engo songo mer na baru suku ki me misangi mitik bu zaka iya ni bula binaka na wa le bu na no ndo bitu kun binaka mai ne vekavi ni va ka rumpu ka o wan bo ni bunga bikim ni sana re re rongoda na tukuni ala ni tal talo will Fred rengu na manda. I minta pangana numi tala manda kina, rongu minaka vio nonon tuku nialo, o wambuta ni nono ni viva ungeti vikenda ke desarra iyo dana rongo da sarmanda rongo di kwe tala manda ena ekavi ni kua
2: ena edango ya utala tala Wilfred rengu na manda utala tala ni lutu oisele ruwa vada dana bula sao eti au sulia kila na nongumbula meu bayo bona kalou meu sam biuta bagandua na ngune angona baleta na nongu zaga zaga tunga na mateni na angona ena loma ngani nongu venga rabi tu bagai tal tala onto tali tazaranga meu zemba tali tazaranga na kengu suki lao bata na kengu banra dosar tunga nongu mata ser ni singin ringi ena loma ngani nongu zaga zaga tu bagai tal tala au sa ama induru ngau sa sini mando ataka ni ureida na veseri gini kalou baleta senga ni wakilatu ni wabe sugitu ena loma nga ni nungu na numa ni sa set kona kakede ea undua ya undo zonga bagalebu ni tukuna bahango me kuna ngune angwana ya sa mamada chunga ama ina bunau sa laila chunga ama ina wili bola tambu sa senga chunga ni uchiko na loma ni nona isera una kalou sa waka uzakaba tunga me ya dhana tunga kasa tunga na iba madala sa senga na ilumu sa senga na kena kaukawa ya ubabu ni binabalebu ni ulako maya uma idhakataka ngwa uma idhakataka uma iba kumuni tukutuga utiko na Fiji Truth and Reconciliation Commission au sa kabi rendi ni tawa tu madani na nungu isuli lotu de dora bono ngore una lei mission kina ule tuku ni alo takatu nabi naka ni kalou kina nungu mbula ya ubi mbule itiko na mbuwe binani kuwa saka ni dhana ngwa kwa itiko ngana bono ayanga kina na waka tule wa ya loma usa ngwele dhaba ngani ya usa tamata soli mbula sando ndonu men dota ni na tombo ungunu kina dota ni na nungu ikana kana dota ni nungu tisaya dota ni mbunga raba mbeta sa sinrani ya watu na nungu tambi ya tunga nungu ni angwana kasaya yali na nungu mbula ya na materi kalu uba wabini vina vale u uredo tiku ni meke taki tuku ni siku mineni kwa umu ituku na ni tuku tuwe ya tuku na mango tu tuku ni tiku vango lebu na ngau na undo di sentaka lebu na ngau na ukaya ngo na itopo na ipalpala au sa vaita vi tiku na lebu na bonua ya rasa kila tuku ni siku ni ngunuba siyanga saranga ni pala nga pala ila indo na itopo babiti siyanga ni indo ya mate kina siyanga ni paka dhadhan na lotu ya laura ingano non rakaya tal tala totaka ba oti ni kimami raida ini suana itala ini kalau ya rasa ba iyo mirabasa ngarabu kali ya puli sierra uni kalau lai lai na non rendami lebu na ningu niangwana baleta me lutu tuku na kau kau wa ena kenda maliwa au bebe mbule ngamu na mbubi nani kuwa se rawa tuku ngawi kwa ngamu batu le wataka baleta na kalau e raini za kabo na beisa une na mbule emeni lululube kwa tuku wa samu tulaba se rawa tuku nga
1: se rawa tuku nga se babi Sibi na tolu ina rusnga wulu na miniti ni taltala na tukunyala ni taltala Wilfred the Rengu namanda. Oliva kasam takasara na sa tukul tabuto o taltala Wilfred na na tukunyalo ni sana mama za tikuma ina tombo mama za taltinga ni vunau lele taltinga ni wili kini bosa ni kalo sando tentalinga na tombo sa ngun tikuma ikina. Oliva kasam takasara sa ngone lewa ndurungo the wulu ni turunga ngane tertala Reverend Alipate Zakau nindo tukuna altaka kona ngon sa sleki nambulo wa wana kalu gerosa tkenda no itokani angetu atarang no tokani o kem ni sa sengani ngunu sa sendo ngunu mongko ko sengau sengun tinga isan do tninga na mata ni tombo sangunu ti ko mekina meni totoko ba ko ti rong rong bina kanan tukuna altaka ni tertala Wilfred Rengu Namanda. Oya, okay, wambu tani vungo vikimu nyo ni sasaravu ni rongoza talinga eni volo mata na kena wese itiko na namtukuni ala turanga ni talitalongo vimbo lei viva kailonga angata kitiko kwe singa vye senga ngani vye hira na talini kulo vye kenda talinga enda sakadhibi menda senda sakila itiko ni sanda mbula tiko pa karisto nda mbula sanda ngole mai vito vina mbutu mbutu ome nda ngole mina rarama kena vye kilai ni kulo me kako ni ndando mandu ataka serere baka na wase no tuku tuku vinaka ni kalu oya keina nonda ungo wase sanga vira manda kana nandala ni vale ke ira na nonda itokani o ira na nonda izamba o ira na wekanda baka yango baka yalo kakuni nda manda taka senda rere baka na wase tiku no tuku tuku vinaka ya sa tuku na kofi wana rindi intalutala me kumbitu mtanga ni suna isulu lombito yani kote na kato tendo na vunuwa yani lebang teko kina kalu beli tuku ni alatak nanono binaka na kalu na viva kumbula ni kalu ena nonda mbula Zil Gospel Group Bulan Dau Bisuki and PM in Fiji Pama Naviti.

Turang ni tong tala tevi tong bulu. Jesus got a hold of my life. The sang bulu na kana lun sang sang bulu ko hi marama e o kalandi. Rest in peace. Tal tala. Sa voi tini ko vitu no miniti me wana kaloko o re tingo na New Zealand Herald Sir Bill Birch, a former senior minister in two national governments, has died at 92. His most senior role was Minister of Finance from 1993 to 99 in the fourth national government, serving Prime Ministers Jim Bolger, who became a close friend, and Jenny Shipley. He also served in the third national government, where as Minister for National Development, he oversaw the construction of a string of energy projects that came to be known as Think Big. In a statement, Prime Minister Christopher Luxon paid tribute to the late politician. He said, "Sir William Birch was a giant of the National Party and delivered more for our country than he would ever take credit for." Yeah, the ngolitiko na nanda vanu na numirto na matawal na Birch kin nanda maso talinga virto enai kavi nikoa nimbula nimbula binaka na wali muna numini sa matik may nakavi endai sa buiti ni kono numini timiwan kloko ena virtik na vital no nakavi niko enda na ngolitiko otepoti ena boto iraki New Zealand turangan ro Eric na balangi men na wag madalo takamay talo may na natalanoa na wag madalo taki ko ilusan gendo men talo men baletir na lubi viti ersalei e leoni bunutu se leoni esa ni koro o deniden en ngona en singa ni kua oya en den vita no tal tinga ke mo se singa ni walu men balet na 65th Blue Sapphire anniversary ni Gospel High School le sama mbula vi kim ni no vulio ti mi gospel nan don sa wara ki kota kana madha sa jatu no ko iso vos vati usara ki mami mbositi kongo ke irna under 17 na na Dean's team ni gospel nya angai obe obo tem bagalile na ni tong bos yung gay didi mo kila ni sander o kila sa tinga ni ni na bidi de kitiko ye ko ni ni ka ko ni ni lenga tangori sa wala baka rumbo tal mingo yung go mesa baka rumbo ken dai mesa na gay rongo di kina nando mo na ne ka ni ko sa baka tal tinga mai na nan ditu tu ko na e ul ni rong ni tu ko me vunua na non vinga na vio vili vili a meravai men dan gay rongo di ko ya dan rongo tal tinga ni tiku ni tu tu ni gito kila ni vidi sa nawe kanta sa rangole in United Kingdom in na mga waka na rawak muriwo iti ko na timi ni vidi na tanda to ni bala na iwelesi ingilandi ni mataka ma iskotelandi na sada tika iskotelandi na timi iskotelandi na muni madhongo gengir timi ni ko na nuguzuru vau sa tuno ko iyo kito sa paparu tungo me kito sa nangay ngole ani rara mertole zimbitaki na to ni bala ni timi ni viti nimbula nimbula binaka na sai buru buru tamo ni sema tik me kina na kamni konu itaka ni nimbula nimbula binaka tos binaka tala tinga gravita baka vuvale vaka vaka vaka vaka vuli vaka ngito vaka vaka talimbeka vaka lotu kina vi itavi indu indu eso enta ngaravu tu en nasa ni koro mai vanoa en sa ni koro enda vaka iti iti ki na se en taunda ku kei viti na vi ngaravu indu indu enda vaka iti iti ki enda ki na na vi singa nui taka ni tosu vina ka tiko kanda waro ngove a tiko na rede mbu tiko na rotini ni ma matai ni na kalu enda ngarawa fa kerua na vanua na nda matavu wale me rongo rongo vina ka tiko na kende rongo rongo si babi tatoka na kanda manda na tuta vi seri na Hillsong Chapel I Will Exalt You gona kena vaka viti Awam botani, unga bikin ni sakila terenggang ni serenggo. Nimbula nimbula binaka, nimata binaka mai. Pim in Fiji, pamanaviti.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Na venga ravi na mumbula kina na mutiko binaka etiku bwe na vito kuni ndondonu gori na vika iba karota kana fono. Me na venga ravi baka buni wai kina ravi ni mbatimu esau rau rau kana senga ni kauta mai na mumbula wadawada. Na vito kuni talaga na mumbula ni baka sama por karamu ni tiku mbulumbula kina venga ravi tale soni nonda mata bubali. Na fono embaleti iko kina na mumata bubali. Erto venga ravi na loma kede ke okalandi kina Northland kaya buta kina nonda mbula baka bunua seitomo kini balim bale sengani yawa na nonda tobe buke grita na seba walnon rau tolu ono ono ono bawalu seba kando tale seba walnon rau tolu ono ono ono bawalu se si kobe na vei lawa thefono.org nikua na fono dungena kabaka itobo taka na vei kawaita kindina
2: na doma ibiti Aotearoa esengata medele rinduanduwa ina mbutu rarani kakamuraki na vei tukutuko kamuraki kina keko kako baka mbote ni mai lutu lebata nindigende meka vingarabi kako ngenrebo mkundru baka kwa na rau ni vitar tarumai kira Pacific Media Network ana namba nitaliboni sengani saumi saiba walu saiba saiba Ono tolu tolu barua. Walu walu maiki na katani meri liba liba. complaint@pmn.co.nz. Se walu walu kabaku ta maiki na katani meri viwa vitu ono. Saibandua, manukau, rua rua bandua, eo kalandi. Rau ni kubitar tarbada nulukiri Broadcasting Standards Authority. Ena saiba walu saiba saiba. Tolu ono ono, viwa viwa ono. Sisi koba nono to website bsa.govt.nz. Nwe kundru kethe bakongo. Menendo bakedho ringa ena loba ni husu mbuna singa. Mainunga una abakadhori kina nubingarabi. Se prokramu ni kathi kathibaki kakundru bakitiko.
0: PMN Fiji.
3: Kamanaviti. You know, the government says it'll ramp up its response against bird flu after a second case of the viral disease was confirmed in New Zealand. Biosecurity Minister Andrew Hoggard and Conservation Minister Tama Potaka confirmed today that a single kahu swamp Swamp Harrier Hawk, found in the Wairarapa was the second bird in the country to have H5 bird flu. While it's disappointing to find a native bird with H5 bird flu, it's not unexpected following the confirmation earlier this week of our first case in a single brown score seabird found at Petone Beach. Hogan said there has been no detection in poultry. The find shows our continuous bird flu surveillance and testing program is working well. And as a result, we will step up our actions in response to bird flu in close coordination with our industry partners and others. Yeah? Karua, second bird flu case confirmed as government ramps up response. Yeah, sakere sarabaga mimbi. Medalangangaroni tiko. Dangangaroni kevkandando ole wolim. I manu manu umbula na vanua e pakarote ki kina mi vanua sabu sabu oya na vidi nando no bal nikana ona sangni tukuna e tiko I vei aonge ngolendo na singo sari dena rubi sara roto kana dilente vili au sa kasar ngasenga gosi ni bal nikana mendo mi kana kin mula tiki buka sa senga na lau lawa na mata ni katumba avertora to kini sto me ronim I vaka kuni vaka taraira I mono mono buka merang wale mai lomba ni nanda to bal nikana ui senga senga tani kawai tiki tuna nanda mbula na luni vuno mendo ngole ndali vuli vuli ndanda mi vavna ndanga I vaka ngataka na vaka singli bisi vaka ikavi enda vuli yamai na bal nikano ya ya mina katala mendo langanga aruni tikina Wambimbitalanga na vei mole so, Na kena ndo vuka mai loma na mai na ndolanga na katumba na sliding ndoara sarangori sanga mai loma. Vuka mai loma blatin sarumbu itana kakana, ya. Kwa menda na gangaru ni kina, kese nga sandana kana sarchumbanga mai palin, sandana mai boli-boli, ya. Meka kwa nga ninta ngole ya nisa nga tungi ba sabata kinde lente vel ni puno ni kana ya ang gara may roti ko kina na manu manu vuka na rove na may na may da da pa nga minta nga ngaroni meka kwa ninta nga ito ko na siyang blata ni na wali ka ng gorto ndo wasangar wa binakana ka ndo ka na binakana ka kanar to wasangar ike yo kaya baka o ni ba ngore niya mo ni ngaroni ting blata na may na sarap buksar tinga ni loma sarap lito ki ka kana sa tinga lente vel ko rang nga nganjitu wang go na flow ni pali ni kana ya awaya misanda kochi kenda baka to tolte ni sarnga mi kina blenda sinta kila na mate er kota bata tiani or na manu manu eh iyo kakuni babir lekira ngor kakuni babir lekira sa kochi ko nga mai tumba sa rasanga ni sa livule nga mai ne kemo li baka sanga revale se livule tel menda no vali kana tale e sanga nira rona kena tefeli na rube se na mai na se la manu manu buka tale e so sa we bana miniti me vana kaloko o retingo io erik na mbolangi nbi mamani va ndon mendo ni rubital no kecho kata mangio o kira ni turang oso sa ni turang ngo mei madha ndo tu e o kalandi en katkatoni ramai vaka edar na nandra ngara utabi ni katkatoni vir ni youth ni New Methodist Christian Fellowship en madha sa oti sa rangole sta li vanua kamaruta kinda miso tapoka vio kani e vol ni loto na singa tambo o ambota ni sembarambak ni reda nana imeli en na kavni kua yena ngona nga sana vaka yo mekina enda sana rangoda sara na itala no ke sanga o ya no vana kaloko menda na rangoda na nonde rongo mi viti sa vaka urating mai o tia santa ngi rangoda tale ena e kavini koni rosana mai vingaravi o elenoki Olivia Rehoboth extravagant worship o karamatha PM in Fiji pamana viti
4: sata nida na wain rongo na mekila Mangu sabaka kina na elongo ni satani vikemoni. Savia ngunu wana kalau na elongo. Ia wana kalau mbula. Au na rai rai ni na itha. Ena mati ni kalau. Angau kakana tiko na waini matangu. Ena singa kena ongi. Ni rakai tiko ngabi au. E veina nomu kalau. Ni usana noma naka ongoa. Salubne lombo elomang ni wala ko pate ke irana le hunga awa la ko pate ke ira kina wale ni kalo enan domo ni reki kina pa abedi minaka ke irana le hunga

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Nimbule vina kana lubi viti, nisa vake tiku tiku tunde, maina vanoni vi o mbalambalavu, mai New Zealandi. Ke kem nina nanda, maina vi ase burubura. Kavaka kena nanda vuna loma ningo viti, ni vise mati mai, ena e kavini kua, ena vata vata ngona pamana viti, sena PMN Fiji. Mai rongo ena nanda vunua, ne kena mai vaga dore na mbosi ni asana vaga turang o lau ena hotel na yatu lau isuva e rapaga ritaka na ililu ni mbosi ena donu mena vaga rabitaki koya na asana o lau ena nambulia na nona mandingi vaga ilavo kasega ni vaga rabi vaga lebu ena bebu gana matentu ena bebu vaga tatataki ayana nonra Wasa na turanga tui na yau, sada wano lau, kena tui lau, ratu te vita, ulila kia mamara. E kaya, koroki te vita, ni tiko ane sanongo, na iaumbula, kena kaukau wa mitu waka tikoe, na kena bewa katora takataki, na bisinisi, kena waka tumbi lavo, kana yanga wira na lewe ni wanoa, ena loma ni asana. E kaini nundun mena bakasa mataka babi naka na matambosi. Na iba ka sala esolia na presidente roto nenga malalam bala wena ngona enda labi kina na mbosi. Baka mimbi na kia nangan rebi me tango magina ito baka wano wai lau. Ka baka baka mimbi te ki tala ngaya na kia na baka toreda ka taiki na kia na ngoli ngoli. Ka baka bure lewa tala ngana mandingi ni baka mbisnisi ena sana. E karo tu te bita nangan rebi mena toyo buta kia ndoro komiti. Ngongo matua mena liu taka. Na sasanga eba uda na bebe katora taka taki tunde ni ngol ngol ya lau. Karaida na mandingi eso, kana baka burea na tumbo baka ilavu mbalavu. Be ira na lewe ni pano. Ya baka ndo niya na matambosi niya sana na baka tutungo. Kasa ndingi taka ndo na komiti kara lewe na. Ebe da na turanga me baka teki. Aisa kata ito, alipata na orsui, chao chikurui, wili amelenga. Solomone nata, filmuni mwangambada, saka usarei wadhe kena Danieli ya limewai. Na ronga tarawa, eda tiko ngaya na bosi ni sana, sabi ka dhuri tika nungo nungo, na bibi ka ungeti libu ndu ndua, bibi hira ni liwi lau, memba lehatan, tubu baka teki kwa, baka ilabu, ena kena sana, baka ritaka na kambani na yatu lau, na itubu tubu mbe, tebu taka ndo na kambani, ni tarwale, baka mbulumbula taka tali, na binga rebi ni wanga, ka baka tumbure, lebu tali na mandingi baka mbisnisi, mera kautira le sumai, kina nonra panua, na turanga maram ni lao siya kuira na lubi lao kina nando kuno andi na karasama itu ena bono andi takataka ena anabosa ena mbosi ni matambosi ni asano lao e kaikina ni chemini ni kamba ni etu lao bila emilenga ni rebo tu ni kamba ni wayami ambulia na bibo katora takataka bagi lao kana baka langanga tikira elebo da kana kai lao baka bimbi o iri tambongoni mera lesu tali kibonua katarana nando bisi ngana mataka ena asana e kai ulenga ne baka tu loa ni matintu me tu sueta kena ilau ni bebo kotoro taki kena sano lau mana tin milu ini nam baka sawo ti kena tol sobo kotoro le milu ini na itu tu baka lau bubu esa baka burea na mending bu ena kamba ni na baka ramba le buta kana nona taka taka baka bisnis ni e kaya ni sa tu butu na kamba ni ni atu lau betu ebu taka na kamba ni ni tarwale ni atu lau kana baka tamba kentu kena bebo taka taka ni indi ni baka matintu me baka nangoni sala wawu kita bebo kotor kotor tak tak tak leh so ni bebo kotor tak tak kita nama kita mana bagai dore anak lama tu doko ni asana lau eka oleh angka ni company yang ko anak bebo kan ni kena company Browns Construction Company Limited masih oleh angka kesabaran yang kerabit itu kau ibiti kalau nak kasih tawa nak tanggung sekali kita tertar kena tak tak ni bebo kotor tak tak kita nawai eka ni tak tak ni bebo kan yang ko anak rukun itu ni tu tu pun ibi Iwa seni tumbu kena imbalimbalin na senga ni ngandrebi. Mepaka tumbu ilavo. Na kambani yetu la mebuli kena na misi ni siye ni taka taka mepaka ni sa tubi bronze construction. Na yau kena kia ndau ya ngandrebi. Eka wa itaka tiko na matambosi ni sana olau na kisi ni kena sama ibaka sabusabatai kena weni maitenganga kima tasao. Ena vio ni ane na sana. Ena sana. Kanama kimera na vio sakitaka na ubisa na tumbu ni lengongo ena mbosi ni. Sana. Eka na cheme ni matambosi ni sana olau, aka pusi tui fangalele, ni satoru kumbimbi tiko na matambosi ni tiki nongko kabina kata. Pero ngota me vira na ubisa na vika esinga yada wala ngongo ni rasa tomana tiko na vio liutaki. Ena vitalno ya na buku ni mbosi ni sana. kaya tu fanga lele ni maten ni sanga todo ni bosi ni uti na kena ndala ko maten tu nam bosi kada kontrola na tu na presti intera tu ninga malala balao baka tamba kin tu kina e vida na kaya mena mbulia na vida kotora ta kini asana na vida singa na mataka ka kotora ta kata kana non rombula na lele ni bonua ena lom ni asana e kanya ronga tana matam bosi mena bolo bolo bolo komis na kapa kara ta kana tu tu ni vida kotora ta kana mena bala tana asana oka kina indo na yala la ni rus ko bulko tu la ni milu ni mena bala tana vida kata kaya lau e ka tu fanga lele ni apa kara ta kata langa na kamba ni na yatu lo company limited na nona baka tu ni lima na bai ka oka ti kina na kena bole indo asi rona wanga me baka me baka oka wota ka kina na belo kaya ki e na paso wasa na vini anu kando na bole bole lebu kina loma ni asana kaina sa tu tu botalanga na kampani mana toyo uta endo na cooperative ka bondo re tolo na bale ni marui ya ya la kemba ono mbala o kemo ala na garabi kina na tolo ni waso wasi lele bunya nyano e kaina chemeni ni susanga ngo na rao kina bera tamata na lomi na sana mero bulia na kakana ya ya ni daga daga kina bi kambi mbita le so bola kina bale kasenga ni lako kisu kana baka uta bondo na kampani na ya ya kina bi kor maru ikena e maru tak tal ngau tif ngalele na kena sa leus tal mena ving garaib ni wanga lau ka kani sa bebo giti gan kena baka bina kataki na belo kaya ki wabuli ta na beyo ni anu e kaya ni maitinia tal ngana mbosonga na kena tabu di ndona bebo kani na kena roma liana Conservation International Fitch Development Bank kena sana lawa na kena toko na bim bisnis lalai kena bim bisnis lelebo na bebe kotora da ta kitalnga e bena ka ditiku mai na bono volau na bebe kotora da kana winga ra bra ramba volau e ngandre me baka bena ka taki baka le bundi na ngani se baka baka tinga na yan yan na ke na winga ra bitu manda satu rawa ya na bika baka ta ka robi le bitu sawau no itu non rombos na Fijian Media Association na le buka ho kar baka ta ka kena le no no bunga sar na kawai ena no boso ni oti na boso ka ro bili bini ndina ni sar ngara buti kuna be bono na ngani sar satu rao wa ke na bengara bimbi tale so ye mata te ngan re be bin nakata kana bengara bin matentu ke na baka to bula butu ndi ena be amba ki mengo e ka ni matentu e kila na be ka e ro bagari ta kana lelo bono ka sasa sangati ko me woli ena no ne tubu tubu baka lavo ke na tubu tubu mbalavo e ka te baka ni baka tutu ni kena ntala vitala rongo buka mbureta sa bukan di tangan ministry ni wangga buka kena rara ni wangga buka ibiti tiki ni tubu tubu bebe kotor ketaki sa bukan di dori tiko e kaya telengani sa wakati na wabu ya wabu lau e na program bebe kotor ketaki ni wabu matentu ni matentu wata kena bebe kotor ketaki sa tubu naki membeliti subu kia lau toka endiri ni bukan di tangan ni satu mana tingane ni anu na kena bingkar raibe na ngonongo e kaya robi libe ni ngandrebi na bebe ko tarada ka taki e na bebe no ke sara wenka re bin bula ke na buli e ndo bi re na bi kai ba ka taki na bosin tau no ya na le le ni non re tuku tuku na ba kles lesi ni mata re tu ro mi bi ber na ka si buli ke re ta mata ka ba ka ba ma tentu ta le so e ka ni na ndi ba ta na ma tentu na be la me mbala ta na ba ni wenka re ba ma tentu ka ba ka sanga ra ti ko na bi be ka ni ke na be ta mata ka ba ka tu ki me ba ka bi na ka taki kena non retiki tiku na tamata ka dago mate ntu kena non romata go vale na ronga trava politiki ka langere da klaya na ngonongo dono ka na saule bunika ayo ke baka obaga titi ku mena shinu no soro se kisuba na natura ngan nei ta sir ku se ko roko e boli te ki ke ti ka ngon ngo e na market la ngere ka boli te ti ngon nei ka na sau ra rosara natura ngan ba ke bas no bul ku rongo ba ke ti ko e dele tok toka ka tukuna ne ate bu ngan an business e na ndo na le manan ra na ndola ka ro ata ngan me bana tumbu ni nona store se kentin lila e vale tukuna turongo ni kan do bul ta ti bo e bo li sar mai lambasa ka sa ba ka ni ta le tunga ki na ba li kana na ma ke te su ba na ngau na ngau ar tunga ko i ro do ngir mai ana ota ni ka song ko se ni ba li kana ki i re re bi bo li bo li sar nga bo ndo n me kan ro tu ko ro ko ni ndo ni la bo bi na ka ro wa ta tu na bo li te ki ka ka sa ro le bo ta nga le ndo bo nu sa ro ndo bo ndo nga me bo na bo li ka ka ni bo li te ki tu na tu ro ma ngo me na moni ti kina moniti. So nungono erani baka ngata kasarnga elima nundolu enandonga nungon nono voli kame lambasa. Nungon taraba ersa baka ngata kabina ketika nungon nungon nungon rumbenu ni kakana ibali kuro kana vimbi nu luda rara na lewe ni kore bunokula na sano na itashiri ngo etiki ni ndona programe bukiana kiana marroina na vanu merao ni baka burrea na tiko sosa ba kena tiko mbulumbula kataboda na ministry ni vei tiko tiko kena vei sanraki apaka teretere na korongo ya na kena vei lutake baka mimbi ya na marro ni mbenu ni oti na kena maitabu ya na programu na kena soli na mbola taku na koni tena taku menda umbiu kena na mbenu ya na nondotou vei ngarabe na ministry ya na vukuna tiko sosa ba kena kena baka ngataka baka minaka na mbenu ena beka errani baga dorkena ye ersama ngosana leno bono ay bono kula ngo ana tikena windina ena non rasanga raba aba taba korro mekena morre na mbelu ena kena mbola taku karbaga nga ka tege marbaga nga tag sarbo binak ena kena ngon sal no don kamero ni baga burre na mbole binak kamero kina na tiko sa sa ba etuko no minister linda tambuya ni na rawanga na na kyongo kero daga daga ba ta ba bi volkati na bi tiko tiko kena matentu ena bugu ni binga rebe ngo ena kena toma kena na nda bi tiko tiko er maru ta kena lulu ni bi bu bale ka baga kena ne lulu ni bono bono kula ena non rasara ni baga topo topo ta kara na program mongo etu kona na turanga ni korre bono kula ko semi patricio ni sa non retabi na ratrada kendo ne tiko tiko subsuwa kamarao ni nduo na bonuwa vina kaya mtiko kina na susu huu ni nondro bonuwa na beisina ni mataka sao mepa istaki na itugutubu bagailavu ni nondro matintu sao na tugutubu bagailavu ni runundul rusu bulkaono kina runundul rusu bulkabitu kena imba mbolongo ni saa bakandu ni na laotu ya baka rutaki ya wapo ndi rua tolu bitu na mbilu ni membaleta na vinga rara ni matintu rara mba ni matintu ena mbake bake labo kamai dhaba ena ika tolso bulukando ni chula e rono ndolo rosu nga bulka bitu e roto ni tolso bulukali mana lewe ni palimendi e roto kona na tubu tubu bake labo katini er sangata katini er senga ni tokona e kana prime minister si tipe nrombo kana tubu tubu bake labo ni matentu ena rono ndolo rosu nga bulka hono kena rono ndolo rosu nga bulka bitu emba lehta na viva kandon taki ndon menda bulida na mbula ena lom ni bika enda rwata kakilaiwe na kutu na matendu ni na siang ni rora na ngoni sala itu ya matanda ni dhau tika na pepo saki ni lawe e karumbuka ni lawe mbaleta talangana la loma mbaleta ni siang ni nudun marustava ndu nduwa nga na matapu vale na viva karele ni vurubura rara mbaka kurre ni sa mbaleta na tumbu mbaleta ni dhaka dhaka kena baka tumbi lawe anayavu ni rawa katu ndi e kaini rida na burubura mebaka ituki na tangu makira na tamata ya na banua ya ngandribi kina kabaiso utaka na banua ya ndon mebaka wa minaka taki kina na matentu kakure ya rindau sanga na rebaka minaka taka na beka erawata e baka mimbi itako rumbuka mbaleta na ndonu mbaleta na ndonu me tangu makira na lalai na ilailai na ka erawata na itu utubu ni baka dhabadhaba kakirea baka lewira ilibu na nonroka mai suli talanga ndo ana wanga kana kiene indini na sana rewa na bibu kina matentu na kita mena baka bina kata kana non rombula na bibu bale na tonda kuni bi korle leo bena batni ndo ina rewa na kina suli ana wanga kana kiene indini idhabu na korro tabu ya no rudibo kei unuku e baka la butaki na bibu kina ministry ni bibu kata rata kina tonda kuni korle leo kana nyano kana binga rebe ni lenga tumbu kose oso asa na binga rebe ni bibu ki katiko na kene sao ena rosu nga bulu kandua na ndolu ya na indieni kena wanga buo mera ni baka rutaka na binaka ni binga rebe ni sali bila kaya ki uidhuwa ina rewa vi ira na kena lewe ni banuwa ya na bai kurkoro na bibu vale esa nga irrawa ni rabaka li lithi binaka kikoro ni buli wali mbula maki ya tika na bai tambana kia ni binga rebe ni mbula ya na matin tu kena mbula karasangai maru taka talanga na ngonu buli ni sarao ni rabaka lezi wako bina kama ibali kikori ni buli ya na vaisinga na vingu rabu ngoe na maka mena bukia na kia na baka lele itaki na langa ni ngonu sale ni vinga yaki ya na kia na ndau baka lengai na indini mbara mbara ni vaisi mati na tambana ni vinga rabi ya na vaitu kitiko kia na koro ya na mbuka na ngonu ya ndau baka lengai na vaisi waka yaki ya na uidhuwe na rewa na langa ni indini kapaka na ndre taka sarao baka lewu ya na kia na mbaisi uli na indini buungu ya sana tosue ya taka tale na tangi ya ndeni vinga rabi kia na ndua tale na ndela na dhe dhere merani ranga rabi kapaka dhe ngui kina na lewe ni panuwa rakambimbi vere no vekhanda ere mbuloboli ene sani withi wilevu ongona rewa amasolia aisolusilevu ngona minista ni veve katoreketa kena tondaku ni korle levu kena veni yanu kena lenga tombukoso komosi sembulitavu kavakamatata thaka ni matintu ena vaketaviteki koitiko ena nonrovukikatoku ena nonrobulnini vunua ere tiko na tondaku ni ve korle levu ni thakathaka kena veni yanu kasi mati ira na nonra Rani boratan vindende mbasika na nonrobitiko abe buki levu ngo ersame maro taktalanga na sanurewa ena buki ni wanga levu Sulingo, Kakana Matangaluanga, Karsava, and take to an anonymous Karanu son, and Doni was living one will cover Kakan Lubuno, and then Don Anonymous Sokotakina. Ye and Anano Talango, a Toman and Romadalon Bultavo, nor Tona Tomana Tikunan and Undertona, Butukayan in a big or coro, can a way to Tiko, Namatentu the Govata, and under low ray, Camera room within an under Domining and under a lunar. And a big air and travel to my wedding day and a don on a balabu. Seco is Ogayana Rongo, Sena Uluni Rongo, and another one. Ningate more than Tomanda.

0: in Fiji.
1: Pamana Viti. Tatakanandumoe, Turangan Reo, Charlie Mariao, South Pacific Song, Nisivinaba, and Rusanga Vulkanwalu Naminiti, yo, my one and Donan Dolan Serre, keep one and Dotan Dolan Serre. Turangan Reo, Nimbuluvina, Kayo, our second, you got to mean a mother Saudi, in the Narongo, then I take me Otepoti, and I come in Nikua, Nimbulum Buluvinaka, Tumanda, Nakango, oh, Nangan Reo came Nim Nibo, mother take him Nim, Nim Berninga, came me wrong, then I take. Tak kimi na numdo sa ni korta to kongori.
2: Nimbulovina ka nyomai, zolovina maramanreo, na dangu Eric nambalangi, au turanga ni na sawo tavo nanronga, au wasu sa rimbuda leu, na korotumbu na yasa na waturanga ora, e na tiki na makao na kuilawa. Maramanreo, o sin madalo na mburunga na matasera miran mira ke na koilaba
1: iyo
2: tindo rutundo langa serna ma matasera nda ulinga usarnga sire ba nda u yalo ya
1: sandina sandina etikung okila ditikung ko intu endo beka na serri yo mi utingo mena ge batang taki sandono
2: maraman re wa u bakambula u bakazola talo falaba we bakayandra we ra ke na turangan ra ura turangan na koilaba kerbar rong tu mena ka bini kwa andra binaka zola bina
1: Zolovina, Kandina. Toto, kwa vina nraki maina numdese ni korongori turang Andreu?
2: Isa, andono wale sina, andono kana kutukutu ni nraki, ke mami stava chukungwa na onda sere, ke mbati sere tuna wani kuli urna luwenda, ke mami mangusa chukungwa na onda mersangai mera baka urna luwenda, lebutuna Lebo na kaya daka, kito na madasa uti raguli kesa kesa verna ngwane wita na daka daka nilina, rabao ngay gira tukina. Membala tana sero kini bulingu. Iya.
1: Na madasa uti nga turangandre, o niya kutir na ngwane na ina tombu ni Sisili?
2: Iyo, kemam biukaw na pulu. Beti ni indona kana kutukutu, indona kana batabatay rangu.
1: Kanjin.
2: Kito umananu mayo, vina kamera kaw na pulu, beti ni kata-kata vina ka na pulu.
1: Kandi itu zoku, you know hot pools, eh? Iyo, you go around lalu ni ngoni mainan ni community, na song-song ni ngoni biti kere serto kan ngoni mibale.
2: Go irna ngoni ni biti korsara irna lebih kemam korsa mai tu.

0: Uruguay, with Saratoga University, with the Talanga Rang on course to Saratoga Kornibuli. Rabakong ay tuya kung mabibigaw mabaling doba tato na kaya na sangay o non ra maruyur na lumenda
1: Andi.
0: Pagambimbi ni sarigis ko na buli ko na talibu ni koso at sina games
1: ko sarangan ko turangan rio toto ko baka wotiyo isa turangan rio na wano toto kong gori deniden na lewo ni na bida saramanda na lewo ni wale ni ngone ni lubi biti sarlewa kitiwiti ka niya keri.
0: Yeah, it's so we came in our room to my cabinet. Sorry, sini sorry, sini tower now. I even want to do it. No one bullet canning go in a town, no nonra town in a money bully. The nonra town in a money bully and a moira in Islandi. Arto and a butter running it on a break. The home of the Highlanders, the home of the brave hearts. We ran a tomata island day. A one bullet canning go than it. Maramari unang unang ko ausela ko mailiw kita ausela bitungan na buwale unang ko kemsa was nga bulo kalima todo ko na mata buwale ngunin ni biti kemam sa may batikos mo sa wala ka ni kemami wili watikin na rin ngunin buli reo watikin rito na nontabasu kemsa wala ka titikwani na dono undolo kaya na kemami wili wili todo ko na ngunin ni biti kemam sa may linga tuni takata kemsa may vingarabitu. And I want to be not going to go to put it on it. Member letter and into community. Lebusar Chukona Urnangwalmai, and my Dakavaka, Urnangwalmai Vici, or Tona Forestry. Lever another war, Rambu, one to my bituman of Wale, Sarmi Vingarabituke. And I want to go South Island, Musuali, which you can a pine. Arako Chukman of the Wongo, Mermai Tay Pine. Saba bini bina katu wale berutu na lala durbo kura me bina rabi cipungo sakit mambil lebusa indonga nak awan di tak cuka meraman riu nonon rada kada kada bina kuira na nonda kura liu mai sando nak na baka bini bina kuira nak kimi tunggu vital noi ke wati kir na balanyi ke sore tu kini tak kada kikin riu dona kana non rando sakita na nonda bina rabi ukenda na mandi fit pempek ngapa lekak lekak na. So na kami mbalete na nito community bina ngoy Dunedin na buku ni Matalotu do na kana Wittumberi na be wirto na Matalotu do na kana zakataka binaka zakataka ni Turang na zakabatu na nito community ali wirto na lotu wesele lotu kavitu wirto na katolika wiliki na wirto na lotu tangitagi maramanreo wirto na Girindir wirto na All Nations na Kingdom kena CMF. Kemam sa may leo leo sar. Sa may leo leo talaga na matalot ng darabi karo. Sa totoo ka sa.
1: Ang totoo ka.
0: Mami, babi nila. Ni kemay, kemam kadibi chuko. Chuko na kadi. Ano mami hindi umbula. Mi kemay may ibing garabi to na bono ni buli toradake. Ano bono ang Otago University.
1: Ay, sa totoo ka. Ni sa butanggur na Otago University. Kem niyo ni ngulay sa bonibang madal takas yun ni ibing garabi chiko ibi.
0: Ramon Rio eu vengrabi university, University of Otago, or na Kileau, eu vengrabi na tambana ni accommodation. Sa chini kabitu namba ki nungu vengrabi volingo, ver na lubenda. Waga vini vina katunga wana turanga, e na vika libi, membaletir na, membaletir na nonra garabi, garabi vina ku ver na lubenda. Korambi umbi mai wale, korambi umbi usar mai viti, bimboleta na sasaga ni bulika era sasaga mikina
1: ni zabutal tinga na forestry wa bimbe ka ukani li usana no nda maramanasi turanga nasi na buni wai sara mol talanga ya ni ro lele butiko na vaiti tingo re deniden
0: io u toto ka dora kana kima milele wa u ka manta na kito na bingarabi university kemsa lele psar kito na turanga ni malawai mai ngau melo mai bici ko professor tsungo university Dr. Patrick Wakauti wasani to umata tsungo university sa kimambile lebsaro Dr. Saki Sakiusa Dr. Chikope Mayono kimsale lebsar tsungo Dr. Sai kimbabini bina kan kimam sa mele lebsar na mebinga rabitungo university
1: Antina, aturangan riba bina na kapal lekasan lagi nang kerabu ne Fijian language juk nembak sahut. Kata lagi nasi nak KVT. Iya, awam buat ni so sarana talo no a mamona tetap kami dengan rongga dengan kami nikua.
0: Bisa, tu nembak sahut di entah karena remar tak kembali pun angon ya na dan mami malau ni buili bosawa KVT. Wiki mani na rai singe mambeka na posta na mbagi sauti. Artu tambu tiku kina artu na luwe wera ni mami youth. Wera ni mami dharubo ngwane leo kwa Sarabuli tungkwa university. Ya na posta ni mbagi sauti. Mbagi sauti sala ki mbavu ni wina kamaramandru. Ni mbavu mali wiki mami tu iso na tura ngara linga linga binaka na kena ngarabi na nadamu kuna tuif tozi. Ndo na mbagi sauti. Tiki-tiko nini tau madhawani bosa baka bichi na nona vita uanga na ngwane urna lube kemami ngele kita ka imbara bingu sa andona ka nona maru taka na ngwane dina ni siang sotisara ni kanzi na mebaka kwa doza katu mewiti ike mbeta ni sachiko na misini sa rao sarana kena dhaka iyo kemami babi ni bina ka nona maru taka na ngwane na tiki na ya Pagi mimpi sangat terlengah ni ulat ayam warna warni itu mana boleh investi? Wira rangkai kesahan dona masih, nama sih gua marman reu. Erda kabusaran nangwani, erda kabusaran nangwani boleh. Era sangat lolo mata kita nama sih gua. Ia nanti itu Pacific Trust otak. Salili juga nang retu office nangwana nang amasia. Dona kana nangra marutaka. Nah, pembimbing urna luwen sara lekila nada banim balim balim ni urna motives, imbalim balim ni nanda, na kai tu kuni kian dan balik tanah masih.
1: Saningai kuni endo nanda o kesa kesa turangan reo.
0: Bisa maraman reo kem pembimbing nak ni maliwe kem mami tu sana urna kianan ra, urna kianan basu, kosar mai bi bukit tu. Iyo, ewa, nuna utu uchi nengone toa vitalu no kina na madha wa tulu sauti. Awa kerenti kukia waka aroni nduwa ya kila na tali imbe. Che, sona kaa dhaka nilinga baya. Kia waka kito ure ni visure chani, mengoli sumandama ya nangone ni fidzitri. Memai, marami bauli dhuwer na lubeta.
1: Dina sara, kemli, ongi sabata pa fabi na papara una Fiji day kina Fijian language yukini ambaki ngoo.
0: Iyo, go kimami sa mbadi mangu sa chungkwa na community wambimbi yo kito na mburbasang sa tigubu me zula na kalawata sa tigubu me bibusakita kina suru suru ni meke ni fijide sa kimami pabarao tukina na bakungu
1: Totoka, totoka bagoti. Wabe, runa ulutangan bimbi sa tawati kuna numdo community e otepoti iturangan rio.
0: Dona kali bu marmer deh, urna gaul main main dak dakai. Rendu taro baka salabali bu main balik tanah non rapepa. Kuai tiga ni dona ngangan deh leu. Engkau isinga sutser ni leu na tama terkila main balik tanah ka. Nekian rendu na boleh kira-kira. Nada sutser na bina kati. Betul ni satu kuna non rapa kanu ini non rapa bina kata metos non rapepa. Kau yang berkena ya tuan pelutangan di bawah itu community, akhirnya sangai non rapeta. Kesini mulai dari bawah nanti lebih entah, kurang mulai tu mai, nang mulai mai baka buli. Di bawah sekarang kau biu mai baka tu mai vale. Iya, kemam sa baka ini mina kan kemam sa tak bawa tatiku, na university mina kan non rangka rau ni, rangka rau mina naik tabi baka buli, kurang biu mai kira.
1: Turangan reo kelan ni ronlele usan lele ni vonua e Dunedin Hernando taro vi kem ni ngonsal kem ni ntong kita rakavi
0: wale lai se ntala kutumia nangone maraman reo nda dona kana biya raka nda mami nda biya raka nda wale kege mei viti na kwa nangone vitsi na taro inga ungito raka sisenga kito ngo natombana ni biya raka Ausen wale mai maraman ro talo manda wale kalek. Au wale mai naro nondo la keto wale wata mai dona turanga ni fulanga barabula la muade o Samuel Silasau. Oh, iru mana kita mana mai bulu seru rambeni. Malah kau mana mana arto aisyah tu lewu. Wula mai muri ilia estani bulu. Kau mau lihat apa yang nangunya? Iyo rara numa wirna wirna tadi ni ok itu tala kita ngilok ngitara.
1: Yo kim tu tunggul tu mi baka buli. Arto nak kena buat tu ngitara ka? Iya.
0: Iya, kita kita ngol tu mebabul.
1: Sandina, sandina, isu tetaka. Iyo, enggak indah ungi tu mangon ati meniviti, yo nindo sot sot apa apa kang ngoni viti, deni dan awam bimbingan nak kena warungi dan kita ngo viti ke Skotlandi. Okelah nina, lebu serati kono songo songo ni lewena, oni nanda wingan divi, muni sarang kita bata kini, zimbi tak ketunan nanda Tony Wala.
0: Iya, sar. Iya. Iya, lebih sarana nguane sarang gitu club game juga rangku. Saya lebih talangan lebih kelai. Nama dah sahaja nanti tu Willy Wee England nama dah sahaja. Nama tahu kita rong. Hey, apa mana sih game itu?
1: Ngoir nguane ra nanomuni tokani. Era sangan nguane video sarwa tokar koe koe. Iya. Iya, apa itu rangan roki? Zawe rindu nanomuni wasabe irna wakanda. Irna lubi bibit. Raba kan nanom tega tiga misal rangolean merlay. Zaka vaka serli baka itu tiko. Ote poti deniden. Zawe rindu nanomuni wasoklan ini satu kon baka leka leka ya. The home of the brave. Iya. Natau nini nguane vuli. Natau ni talaga ni brave hearts dapat talaga ka erroni ni tukunan na kabnikuwa mera sarangu sarangani kina mera sarangolean dili po kay titi ko dili vuli dili sa kavaka ena ngunongo
0: ramanre uwa dona ay undo batarong eh dapat manda rangole may kine kyo erno nanta turanga nano erno lako may liu erno lako may manda sin madalo retorasona ay dalili burato Johnny Dobi, kau anggola mana tini kadi wa rosko bul kadi wa ratu mani wali wasai lain. Kau anggo anggeli mata ni dentist, wenu ni imbati, ibiti. Tini kadi wa wasang bul kawa, ratu mara, ratu kamisa semara, ratu fina umara. O doktor timu di bawanra, o jona ngui lewu, gornio simbali, alip apa iti aseru, or doktor cuci malani turangan dera. Mata kei wami mbara bilang, kau wala kala kasara, ndeu sona eda rongo lelu. Koran bimbing main angonya. Tangi baka tarong siapa masuk? Siapa masuk rumah talang? Ramai juga aku. Bono bina kan dia no tan. Bono bina kan dia no dan itu. Bono ni beli bina. Aku bawa ungu titi kau ni bekian tanai tumbu tumbu. Kau kan tapi angol isumbu mai. Dono tahu ni angona tahu ni bina kan isusu mani. Ben boleta ni sa boleh kan itu mata kelinga irar tu erangu. Eromane buli. Mengandrapi mewasia, doanai tangan, doa nazarbo, doktor cuci kopi mayon, sa doktor cuci kopi mayon itu kena ngono. Nazarbo ku anggole mewang gitu, anggole mewang gitu, wasting apa kerawa, itau nyukem ram, anggole mew danidan, iya, nangono ku, nangongan anggole mewilu ya, sa kini tato kanailona, nabono ni bengarapi ku, sa kini tato kanailona, mendonesia ngan, mengole talangan, mesan leibuli. Nangon-nangon, antar bebutan nanti kini nangon meraman riu. Kau sah doktor check up ya mayono, mayono tu nangon-nangon. Kau yau, bila orang kita cikup ikan terkait sarana turangan meram, wambibi bagi kemenina zarubu nangonialia, nangonialia, ni bila katen ni mai tu sarana nangoni boleh dan itu. Dua langan nangon bila langan gataki, dan itu nabono bila kah, dan itu nabono ni boleh, dia bukan tamai zaka-zaka. Kau apa kan tuan ni alil, orang rezeki tu kau apa kan tuan ni, bawa lelai takkan orang retau kembali tu kau nabi mata kan nabi akap, nalai buli nangone. Indonesia kan kini tanah lom, kau ikut telaga mau nalai buli. Kau apa lagi sar marah marah, nai tak tak kian ni, uti puti danitan, nai kau ni kuah usah, bawa ni bina kau boleh ni solin tu nangone, memang bawa undur nangku bawa sey, bina wali sar ke warung cikum Malcolm Andrews, Talofalawa, Oaklands, buat ke Patrick Osborne. Orgoro na nuku karua ngo maramanda kitu wa wachi kene samwa. Au sawa talo kwa lawa chukwa niwira.
1: Ui, sarita. Ui, oyo na pasu ni samwa hii turangan reu. Iyo. Sarita.
0: Talofa, talofa.
1: To, talofa, eh. Isi, binaka, binaka sarwa kalibu hii turangan reu. Rongo, rongo, binaka. Rongo, rongo, re. Rongo, rongo, sia. Na itakitaki mena nomdu sani koro toto kangori o Dunedin. Iyo. Kila nindu na wako kowanga hii super rugby na mbaki Mingo, asal nandur lebih tetok lembilo, eh? Iya.
0: Bahkan dua merangkul, kau ngaya. Iya. Orang ngan atau mata antendi, antendi.
1: Eh, serang. Tahun ini ngoni buli, bunuh terlengah ni brave hearts, heart, brave hearts, iya. Tetok apa kuat kim sawa, bim binaka, wakar lewu, narong itu kutuku mai ote poti Dunedin, enak kau ni kau kim sawa lama master tu ngaya ni, kini nombi bunuh ni binaka, kim ni bakan tu dano lubi bit ni sanitar kortu, enak bunuh tetok ngori o Dunedin, ni bakan tengu binaka turangan reo.
0: Ina wale ni mo di kalmata
1: ni mo di manda ni kira ngoti kana tumon na turangan turangan reo o Eric Nambalangi ni naron ng kaya rongodi ko ay sarafi ko itale ni vola mata senatango veba ni vola mata ni PMN Fiji turangan reo daw nongo isaki saki na yadamo mir mir kaya na koy laba sana ba di hands up sar tungang o turangan reo Kini kita lengan na turanga kena marama nira. Eh, nangolong kong ni sandurkin. Sebab itu lengan reo?
0: Iya, kore.
1: Naka. Eh, so ni mo di manda. Ni pagkating mo binaka. Binaka. Kalungan tatiko. Binaka.

Domandana itavisere amendana is andaganongim dan avena rosini tele we io bulumala katalanga sola sola randindi da roboni nandalingo maruta katiko kona ika rosina vulkan donia bakina nombula menangai maruta kina ndona songo bakita mer ena vakaroi mingo na ika rosina vulkan lima arongo tingo moses na ngai ngai nomata ngai talanga mo moses na musing sudu I sola seni langa kali ke Koroi langi, Rosi ni Tailevo. Nungu tundi kono Rosi Tailevo. Ndo talanga na, ndo asaranga na Rosi ni esana pako turango Tailevo. Nisa anrata tungo. Ena lomuni studio ke yao. Laisa, vuwe timbao. Mbulu malaka lea, otingo, otinga na seringo. Ndo usana ngai vitala noa. Nakisarwa levu laisa. Ya, talano kia thibati ke ndana dhuruwa ni nivuni mono. Ngai sara. Chungma ngai menea sasa wako nusuri na vitala no nikuwa. Rosi ni Tailevo. Monina numi ked sarakina ena kavi ni koni vaka marutek dikina ena kavi ni vaka rumbuka ndai na katini kavi tunisika ni vula chulai ni vula vinaka ni mata maleka mai.

0: Samai viri. Bili bili solo kau mai tatoya. Ni bo rusa ulka tolu mini ti me ono na kaloko. Nge kabni ko sa bar ta ti ko ni to ta me bal na mere tamanda ko. Ngo endo na lori ba ka me na da ba kanda na ndo ka viva me bit ki me ki na yut o kinland ndo ka viva tani tali ti kondo na yaza o ir me bonua. Nio. E ka bulu bulu klan sa bo bunga bi ki mi san re talanga ni volo mata viri ta ko ben bili bili. Io leni koron beka mai o klamina mosi sa ta ko bili bili sanga to ka talani dak sana kawe sanga i vondani dak o lori io sanga i ndreti chingo beka se karta ki tingo beka nesa na kandua sandina na vuku na nandro vuku na na wekanda na eratu na no waya sa na nandro ngun salanga na uzi wai erakila na zamera da kavo lesa buitim bau o kwa partnerships manager Nivulava Consultancy Limited, PTE Limited. Kiro sa vitalo, vitalo tinta ngona. Na wambote na vula sa oti. Yesa tingoko, tisangangoko ya kalandi. Tisangangoko na lomini studio. Laisa, mbula vinaka. Welcome to PMN Fiji.
1: Naka,
0: guy live in person. Sanduya on sana na maramania sana wato na hoteli woyo. Ngari. Iyo laisa na wole buna no ni ngole ramai ni zambi ramai na kavni kwa kero na makumbungu ro sanganzia na mol. Iya. Be ro kila chigoro ni ro na ngai mai. Ayo no iwa taru ni ro telenga. Laisa ndolo muni vaka mbula ni iwa te kila ike muni telemanda kina na vuni no muni maitikungo ya kalandi.
1: Ya ni mbola bina ka ki mina va rong tik mai bina ka vale bina mai na mini denga mi otale na ka bina ka singa nikua ayo nga na maramani lasa ka umba utelevu o vas tik na koro vailevu ravita ki kandavu o va tik tik me biti ngali tik nga mingo ngal men dan nito conference ni lotu kiro sama na no masar me kiro mai wasia we kenda na tikungo I Nislandi Okalandi kiro tik bu mande Okalandi balata na nito consultancy na vula consultancy keto tik nga me biti mi kito Saya pun baca kita tentang nui-nui tu ni bengkarabi. Bikin ni nanti kongo ni Selandi. Kini nanti kongo Australia. Kini nanti kongo biasa ibiti. Mekirau bengkarabi nanti tambah ni. Ana bika ni ngan reva ibiti mevaka. Maina ibola ni mati ni tu na birth certificate, na marriage certificate, na passport, na kabaka ya. Patki na na kena baru taki. Sana kena wasi maybe kemini na beka undirani zakaba maibiti ana kebuka tu na nangangandre ni ni vie volibale sene vie volingele kero solibasala talanga kina kero bukiana kena mbi wata waka ibole na karangandre menambange Watiki na vika teleso. Na vika teleso ya rani dhaka maibiti. Rani dhaka wendua maibiti. Esangambia kanira wenindua o ni rani raikina me dhaka wene kena ngauna. Kerutu. Na vula dha consultancy mikito vinga rabitik maibiti.
0: Tatoka. Na nononda ruwa vitala noa na vula sawati ilisa. Kena ngauna ngo na ngauna ilomaya sa Wahai visa mandu irna no aleni bunua irna lubi biti no nandra vitar teren kena nerongo dana kimi ni tuk tuk kena tuk tuk terlanga ni kampani ni tak nanti kena.
1: Vina kembali vina main anam ni entaru otinga ni entaru vitala no ya salim sara main Islandi biasa ni Islandi rasa vitar terayani membelat na vika rangan reva lebur biana kata na passport renewal mereka ni nandra visa wati kena police clearance. Itu telanganan rengangan ni biarlah kata na biar boling gele, sena bangkarabale mantangai, bangkarabale bangkarang gele, merba duri lawan na nonra FNPF, merba batu ya butakan na nonra account berto na FHUT, orto na Fijian Holdings Unit Trust, wakat telanganakin na Unit Trust of Fiji. izaly mizarana vatatara izay adiny bekerao
0: ingo ny mety ngo kalandi ony sakafaka tinga saka ny ngo lemy ny ngo lemy balondi ny hoirana lily bonno sarana vitatara tinga me bekemdrao io
1: io odaka daka tinga ngo mpongi singa Nambongi, Rotonetic Men na UK, Rotonetic Men na United States.
0: Time zone.
1: Kero Sange, Vinakangani, Keroki, Israel, Satunga, Nangona Kero, Kokero, Kondovikero, Medakakambongi, Otingandavikero, Dakasinga, Kero Savi, Vukitakingavaya, Onango, Serrani Kero, Dolas Tingana Nero, Navikang and Revi Mine, Baletani, Levna. Kerona na na na kini nongo na nongo nongo itabio yeye wana kamba ni miundo alak mole mole tayo butaka na dono biwa kani bet kerona tikana bangi ukona na biwa nua kerona bi kerona dakaba kina nero dakaba sa nungo dakaba ya moli ba kilit ba biklay taki kerau balita na ka kero dakaba merani raro na salin nero bingara bito tolo talaga kina berto na bangi si berto na na Fiji Revenue and Custom na kani tin bet kina kina tayo bet kina bisinisi berto na bangi so So esal eli barra rota kan nero abito sek nero bita ratara eto tolo talanga kin nero binga rabi biar netik mei
0: to to ka bakoy wa vi na nondo sa tu gutu kole sel tingani vi kum rao e sam na wale sireli na wale bulesa sa ra sa na kan na lebu ni nondo tu kuni ala taka na usi bi na de de nom ro binga rabi
1: io rasan dulu lu we bala tani tu nondo ngangan re mera me da ka sona kala lai na ka ki rondo da ka bai kara ra sara e lebra tu mi biti sona be kandar tu mi biti sang wala nga nga una ra rin bibu ki kina e sangi koe koe e bibu ki bali pana vi kenda na tu mi vaya o mi biti na consultancy ngo e bala tini sandu e tu mi biti e sa tu me mengara vana itabi ngo e na itabi vika ero na vika rangan reva na tu tani mi biti
0: iya isa vikim ni terangan nandun sarsara nandun ni warong mai e na program tutako ngo na ngon nele ngo isa kisa kitung gebi musikuti ngo ke mose si ngo sanggitik ngo na ngolai sa arto na na turangan itumbu-tumbu kirto na na tata landa kimi Vuli mata, mana gospel high school? Ayah, sang gayu apa kucingan gue? Esam membola, geser bayu sore. Nah, nak boleh boleh sa? Tutok apa kau tip? Nyo, okey menyo ni sating gue kelandi, ni mata aku ni nang ngole, ni sana bisi ku terlatih, ana bisi aku sanggol lotu, ana bisi ku tiga nabi bun waket sa ngan drivi kene mau ni nali wasa, ana livak madala. Nyo, wasa so tan, sana botol empat kebi tak kau bikin ni madala ni ber ni ngol terlibanua.
1: Sabo tingang ko bien amada nga min ko na si moni til madenia sang ol tele ni biti
0: io oya ke boka ni ngan reba nung ni song song lotu se na nung ni song song mbe ka boka bonua boka buli men le bosen ki no leisa ni ero ni rabitar tar mi bada bi ke ni leisa
1: tika ni nero page na vola da consultancy na nero whatsapp ngai tiku kina na whatsapp ya ya tia chichik mi bana nungu namba ki mira ni ngiri mai via o se whatsapp se bako tanga menda na namni kevka ni vena kate mole wase ani na veka kero binga rabi kina mei biti ningi message nga mai na whatsapp na nungu namba ngai tiku ike na 027
0: 545-3003. Yeah. Nampak ni Selandia, nampak telefon di kau ni Selandia. Kita yang WhatsApp, sending oleh ina nonro Facebook page Wulava Consultancy PTE Limited. Yeah. Ndoto tala na visu ready sendo na itu tu kau ni nangan drive mo ni na kasibakan na kau ni kau
1: ni kuni ni vitar dar mai
0: ni kuni rere ni kuni mandua
1: ni kuni rere ni kuni mandua satu kuni nama
0: nama ni bongo singam bongi
1: singam bongi
0: iya o bongo dinir na rongo rongo tu talang orang nama kanda er bukit titi na tonton aku kini senandi serangan rebo tu nabi buki sana kan ni vitar no talang abir nabi kani iyo ni vitar tar biru lay sakai sireli gono pun nomu ni ngoli kina na weni bola mata oh ya yo ni silandi na nanti ko boleh ngoli sini silandi kifu kan ingan rebo mena ngoli ni come le vossa e non mi sono songo saibo rovito lima va lima tolu saibo saibo tolu random bagale sa io ya dra ni mata ko ni nati ko ibeni sa nati ko vo visi ti na sono songo lotio sar mandi vi
1: mata ko to visi reti ti ma orto na youth ni CMF
0: sandina
1: na ona na kaloko ki na wala na kaloko i 4A George Street Mangari East Auckland.
0: Sandina. Yeah.
1: Next up campus. Fundraising na St. Joseph. Sekarang ni madala nga kip kasa bandi taki ya. Dakati kena singa warawai na karusan waka lima ni singa ni July. Si madala, si berarti ni tona kaya bandi taki. Karusan nga imbita vana na vulada consultancy page.
0: Naka. Dato lang bagi tukun tukun dengan driver. Ngoni na kati baka naik abini ko leisa.
1: Abia wasangan ni roba bini binaka. We came ni na tengiam kira chumai na na namdo stesi ni kampra kingo na
0: pema
1: namdo nondo tau.
0: Gua nondo ngau na nulu bini. Na biaka bini bakal rumbu kaya gare. Warang dalam kaya.
1: Sama yang sarvale bu. Ena pun ni robin garev me biti yang sarvale bu na non rabir na ngan rev tu me bakal dur sana kai witi salib sarabi tartareani sang wala ngan ni selandi saliad sar australia rongo dengan mai ni but kirna tik me witi tal ngar red me na nam ni wala mata but kina ngona kirwa sia kina rasali wasi sarbir na bir na ever na no andar tik sar me bakal awa
0: sambo yang atokan nanti wata-wata landang go eh iyo no wali turang no ni baka ngata katiko na wata watanggo ni kena baka titi kena tukutuku na nonra vaka vaka vina katiko saka saka tipo aku kono lubi viti iyo nda na kada nungu maru taka tiko na nungu mbula kensara na nda rongo da tiko tukutuku ni buli maita ni de neka vini kua omo sese talea o ke muni tala neka vini kua nda wami nakta ki muni tiko nda na kada nima mi zimbi taka tiko na nungu mbula zoro wuna ngone leo na turang na marama ni viti na numuni mai rawa ka ke na numuni senga talenga menda rawa ka bata kede na nonda tiko mo vinaka na lubi biti iyo na sarwali bulaisa za bundu na bitan lo tala bati ke ro anti le no anti oli na kavni ko ni na beti ko tala muni ndon me muni bilo we kata kata se ni sa ba kata tolo i bale iya mero na lo ri talenga ma kumbung betri biro mendon na ndru bosa e bosa ni ke no maro tiki tiko na fazeng zeng minu buli rumbul bina ke Rosi ke Vere katun lagi no Teti rumbul bina ke Sala rumbul bina ke Setoki ke Lemba bina wali bina vi maru retiko nanti tiku boleh ngolesa e o Kalandi iyo ya wiki minin turun kir marama ke kau ningan revo muni nabi tartar meki lesa waya nanon nampen terlalu ni biko yakin Islandi saibu rubitu lima wa lima tolu saibu saibu tolu no WhatsApp o niral ningolin ni nanon Facebook page Wulava Consultancy PTE Limited. Wulava o Sireli Wulava na turanga ni muli wawasa ni lawa inandronga o Laisa na maramu ni lasa kaumbau teilebu wawasa ni weilebu tabuki
1: Rabitaki.
0: Rabitaki kandavu. Na seredavu ni nabena katamu ni rongo dhane kavni kuwa Laisa.
1: Dembega na sere ni kandavu.
0: Kandavu don vinaka. Iya. Ya, buta kem dona siang usah kom dengan itu kuna. Iya, belata tu kuni tiko mea orede tiko wali buna yathango ni manmanungo na manmanturanga virto nando ndo zange bolo orto na orto Messi orto kedengo na team ni Argentina na team ni Spain karne o wango isa na lago lago ni dona ore ni ndo tuko na wakasambali ayo naka lomo loma awa isa davtalbego na buko ndro solia kanda bukwaya awa Birdland kanda Birdland manda Yeah, I'm going to wrong with the manda and a cavi nikua is and don't know me, Unino Gandrapuni, Bakambula, Vernaway Kamuni, Nakapri and Dai, no nominity calling going in Islandi. Satna Ridi Kimni, Satna wrong with Kimia, Satingolesa. Yeah.
1: A Vivampul Verna ex gospel,
0: Gorki,
1: then the Noto, Okita Tingava Nito Valley, my Viti. If we walk at Sari Gospel, Navika Kedendo Kadivakina Assembly, Navika Kedendo Tukuni, the minister. Ni kuki torongo di tihan visi ni buli non rangita na ngone ba bambule tihan virna bambul tra vi kito na buli mai tu raki
0: ya
1: wara ki elno ngango mento na meru bilti kata kata
0: no mulu mai dadli tu ngo le sabi onor to vale eto ko tiki vi gospel high school yo ko le vuli sare dadli ya vi kim ni kedre buli mai dadli ni mbulo vinaka iya ni bitu tu kun ta tsara ya ni ni tu tu kun sa tingo leisa ne ro ni vaso kumunir ke na vulioti ya moni mai rongo na vingravi totoka de dekia rosa da kapitiko ke sireli mai bonua ya membole ti kenda ke da sarlo lubi vite ne vese burbura io oya na nondra na nondro page nga ya vula da consultancy pte limited no facebook sa tiktok kina na na vitar tar ina whatsapp io na ngone le ngo mbalete ni different time zone in dambule kina lubi vite ya sana tur nga maramani ila sa Congo singambongi ngarabi isa nimbula binaka Birdland vonga mosi mosi ndo sarma tada ceremony na num kiri kiri na wiki rao wakai ki rao ni kandamu ni menumi tikina ena sertara vongo ena kavniko ena PMNVG pamanaviti laisa weti bao kei ne mai tangi la kimbao

0: PNN VG Pamana Viti, Nungu Vakama, Rusi Nikodama, Nisivina Ono, and Rusan Vulcan Dunaminiti. Yo, na Ramadan Nilao and the Asanaduli Viti, when me was a Tikokona Ulutanga, ni ACC, ni Sambul Vinaka, me Sambulare, Maramanditao.
1: Nakwale umaram tau, nakwale umaram waleti, total ni tungon vinakar na kabin dai wambulo pagararam tikani. Kaya kaya sa nabe o kani, Oklandi kenta na tonda ko kaya Oklandi, Aotearoa, wambulo kaya tinga ber na we kamba lebusara rando wakararam umay na mapama na bitiongo. Na kabendai ka o wa ni ta kani ta sa tapo wat kaya ti ko nambul vinak nambulang ganga wat ti ko ni to itabi meketo do webu kena suli waksala na suli waka madala membalat na so na tambana ni lawa yenda ay o sa minting ta ka tumuan doon na tambana sa ngasu itan do vitarno kina waka lewu o yan accident compensation cooperation ka tau yabu teki mai na ACC scheme ungoka ena kena lawa na Accident Compensation Act na mbakiruna undolu kandua amai tau kina na lawa ungori ka vau dati kumai na lawa ungori na nanda dau suli vikenda na vibu ke waka ilavo na vengarazi waka vuni wai na nanda asona ya selembeka asona kena suli na waini mate wea ngori ngarazi nga vikenda enda la kuduru mbeka indua na waka dhaloka sindua na mavua na accident accident na injury na mavua enda na sotawa mbeka e vuta un duo, se vuoi che tamba che in duo, ma in un duo non mi vuoi, duo non vuoi che vala qua, un gol in un accident. Mi vuoi che non avevi la occhiere, e andavo vuoi che mi vala qua che non la vuoi, e se non avevo sarmanda, non vuoi che vala qua, se non mi vuoi un becca. E vuoi che una, non mi vuoi, che vuoi che una sarmbecca, non mi vuoi, le vedi vuoi vuoi a Nikina, ka una sarna no mo durumbeka e wal nimbula wa kuriani ena no mo ngarabi ba ko buni wai sen stole na ken wai ni mate sen mo na ndo le e be bu ke me be ira na physiotherapist se be rumbeka na ira na ndo ba kamera masia sen mo bo ka ndo be se masui sen mo no mo bona sui ndo roni mai moi da toka na nanda sui na physiotherapist piste tu ir na hen therapist tu ir na gali therapist tale eso ya un gori boca zanda na accident compensation ya ma vavo so ti manda endo olonga na na lao ongo e na lao ni veibu kei veikenda ta umanda ongo e vakana insurance scheme na insurance ongo e wakami ya tangu maki kenda ya kena ibuka madhalu vina kutala nga tangu maki ira na nanda vunuwa ni vaka vaka balete ke mani yaba na vaka vala ka ena vuku ni nanda to lulunga mbeka na nanda ndo ndo vye vaka vaka vaka taki na nanda mboso so mbeka na tiki ni vaka vaka ungoja senga ni ndeki na na OHS Occupational Health and Safety so na katale vaka vala kataki lo mani wala vaka vaka rao ni dando kene vaka rao na vi lao tales ni vi vunu tales so enda rao ni ndo nge vi le weta kilu na nondam wanu ni vaka vaka me ndo so mi mai na compensation pala tinyo mai mabuwa na ndela ni nondo vala se na lulunga mdaka mai na vunu ni vaka vaka da so tabo kina na mabuwa ena dola vaka vaka sama ngono ba ndo ka kina era tango ma ki wera ndo ndre kina no ndo le sen ndo veli claim compensation my veli na no ndo mboso ala sa o ka ti ke ve pa loko tu en lawa ongo ia e vi na ka to ka ta bano ya ni o ken da ke ve ndo ku ne voga da la ka ndo mo bo sin do na enda lutu se sa momenta enda lutu ka sa ka tu pum, sing serani kila ulu tu tu baga zawa. Na ruang lengan ni kambo kambo ya, kasi sibin back na ya wa, da lutu yani ina lutu ngore senga ni lutu mamanda wale tu mamanda ndo oka valo kata kasar na nando suitu na vei tiki nando suitu nando kuna na vei tiki ni sui ina ina ngwande muri se eso non ha una buona vivi con becca se non ha una rondome ma può essere tal ngana na kenda na mas a masella na non da na ua na ua ni ngwanda se non ha ndo visi bi na non da sui so era camuso sarambeca so ve kenda ndo ni ngore na gito ho kimbeca so na vi

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Kabau tina kena ya mai bi ino ke mbara bi la diri koto sabi tu tiku na kaloko na mbongi hivi na kaya ndai. Me bambula ra rambuti keni bi ke muni ke the sara na dani varonga na mbongi hivi na kani kuwa hivi na kavali buna sema tiku mai na PMN Fiji se pa mana biti na mbongi hivi na kaya ndai. Tavani bapa bapa hivi na kabe ya ne mai tangu zaki mbau na vukuni na nvinga rabi mai na tolu kina vitu kero na mai tama na tiku na nvinga rabi na mbongi hivi na kani kuwa ke ya ditau only bambula tangu zi mai na vitu kina tin karo na kaloko na mbongi lebu ni kuwa. Nita kani tosa bina katiko na ngarabitabi na mbongi bina kani kuwa ni maithaba indotale na madha wa ni ngarabitabi waka dhaka waka matapu wale ndasa donia ningona mwani madha wa weba ambulu tika ni wiki anda kia thisara na weya say New Zealand izabu nganda warong tika wiki na mbongi bina kenda isang ningole za wiki mnye na siyama tika mai na mwana liba liba na nito live stream ni pmn.co.nz ni mbule bina ka ni mata bina ka mai. Ni nauti ngana serengonda na siyamu tige nikina watake ya tala atulangi ya nabuku nga ni mbose ni mata mbose ni kani Fijian community ya wakalandi en mbongi binaka ndai. Ni mbole binaka wale buna siyamu tige maina PMN Fiji pama na viti.

0: Damoy Gilman lasay suba na sereke la ke masib tingo weekend na bitu en lima na miniti yan monita libo ni kandua sa antana pambulo sarabe ya tala tala atunan sa langi en na buku ni ni Robi Talanoa en ang bongi pinaka ni kwa membala titinga na Robi Talanoa membala titanang bose ni Fiji Itoke Trust Association ang bulo pinaka tala tala
1: sa bulo pinaka kimini. Yo, in Nabukuni Fiji Trust Toke Association. Kebakai chundun militaro, and Niro Nitaro, and Nangero Nisoma.
0: Don tal tal kerkere abi sombe ka sanange rongo da kandua na Fiji Toke Trust Association ire ni pamadala ta kamanda se da sarmanda na Trust Association go but kene kene naki.
1: Bila wale bu kemni klani sa pemadal to mereka wale lain na mbuni ku awa orang to kan na nogo ndre bajung mai wale o andia senaba enda bu kemni Fiji Toke Trust Association luri enda bila namba ki sauti kila sa na bisi vi to mengo walu mba na mba kene kana nduri na na kene kana nduri na Fiji Trust Association me vakanda kila na ka kenda enda sa dinde na no da chungwe ni sulandi ba bimbi o kanandi sa bula ni vi o pada na mbaingo na kena sa mai ya gutu na na tawasi enda bu no da Fijian community o kanandi kama ni rito nuno man na vida natura nga na marama kartu leo na chungo na bod ka rabing karabitu na doon ang una ina buwini non the Fijian community kasani hindi talaga na non rakti kung buwini Islandi ina na niya mamina nung mga baga leo natawa singo sa may yabalati kendo sara ka sa may iba mulmulunta ka na domonda ina buwini vikanda biya baga tutuki na kina matintuki na vitambantan eso ka sakoteri kina nandi na kina vina kana tali ni nundan do songo bata na Fijian community na vinga no South iya ni may batong na kina ndaki sarto mendan mugi na vina na turangan na marama kar lewa na chuka na board ni tasmo pwede may duri manda endo na kami balitikenda sabi na tunga na may sandin de tunga na kina vivi ka meron ni buke kenda sa chuna non devi somo somo lutu vaviti ka sa tubu de talna levo na vi somo somo vaviti la lai le levo wilikira na sana na tikina na vi korokoro kar sa duri talna me va kame va la ota ki va constitution taki wikito ni kito vital na tana tikina ngo ni kito rida sana dende ki na non da senata men da tole men da vagavata men da dovata me vakanga men do na non da Fijian community trust organization se community o kalandi mera orawa pero di ki kenda mer da vagavata me vakanga vingo na saud di kenda dan bule o kalandi dan ngon bulavu do chuna ngon dan do sot ki na chuna ngon non da lutu vagavata na vi katali so ni do vaka ni rado men da bula nge rawa non da vitartar na non da vingravi en ngon ngo pakamen do tokna raki ndakinda kita wile veki baka sanga sar ni matata na bunwe da chukina dira ngani sato sune vin rabi ena vitar tar na non da senga ta menda lota mai me baka endo na umat mata se luve viti da sa wechi chungo klandi sa baka endende to sa mai tarikenda ena vidi tambana kede sar ka sa do talanga na lomani lutu sali mo na song-songo bagalut sa tungo yung kalendi. Ya na naki ni kanan duri mo meron ni kung sikin dapat talamay sa sangayanga ya na buna au bangi sikin na lomangun na elungu meu toko na nawakasama mo kesa ko yung wenda na sala meron ni bukan dobo tikin talagin dalam tamay da baga bata da wilo mo intang na ka da rita li sonayabu sonabikami da maringeta da maro roya ena bu non da bula mai venua bula vaya toke ni da sama itu mo na ndona bu no glangi le bu na vika e vi usaita ki ka mani na no me nduri kena na Fiji Toke Trust Association meru ni ramari kena oira na luvenda kena le bu ni ngone era sa tumo sar mai sudu sar mai bula ka ngoi ndona nakibnaka ke roni sasangataki Mendebe usai kena na leo ni komiti sao, chintu na mose, na hulo me, kena ni sabar taka toko andia senada, ngu e ndua na dotel na mose ngu, kada vaduri chung na mazami ngu, me sala murenga, na mose ka vaduri en hulo me, kara sa kerikeri kinu wale, na turanga na marame rame itiko ena singa ya, ndere vina kami, na dotel na mose, meru ni madala, na vunu wadha pa santos chuke na vivusaki, na vugo ni songo songo na Fiji Tauke Trust Association.
0: Vina katala tala o zimbe karani ila kumai se mela kani na mbosengo e ndasure chira ramba se chiko ngai so ani ngandreba se kadibi ngabi so mena ngole ani na mbosengo
1: na mbosengo kimli e dollara ramba e visuri tira ramba virke vina turaga na marama mena nonda bunurlo maino viti kenda enda vina kata menda riva na ndovata menta vaga vaga vata dengan satu na non debi val lotu satu na non debi songo songo lalai ya na bisul ti mo sam dollar ram sara kemal mali ko nga sa rumoda si sa pa deu te bi ko ya na tutu ku sin mazala ni vital no na boni ko se bir na borgo chumai kara vigo vigo chuka na boga ni dai na pi taro lele vulai ya na kena kunwa Bumuta, kena fata-fatea, ena madamingo, meron ramai tarungi kina, ke wakar rabia kila tali sota laki wangadala, sara chiko erna kena ndau, sa nirungi vii kwa ena loya, sa wamadal tonga nda wala ena mbuni kwa rungal tonga nda mona, kwa endo vira, ena rauni na suri wamadala, ena legalities, ena tambara ni lawa, meron ni wamata tegi sona kwa. Sangiritu chiko tali na kena bond, erasa kena matua, sona tal-tala, kwa wambuta ni neanga wali usara, mendana lagu mebaga lulu meron da may chugo na mosibi na ngo ka sa lagu chini mo na kena bisuriti
0: na ba ka zuriti kung bagay ba ibig na kaloko na zakti kina mosi
1: kami yana ba zuriti chugo na donan rao Queens Road 10 mewa na madamingo na valutu ba ka tukay chugo sa na yada ni valutu the Streams Community Church na madamingo na tolu na kaloko ena lomandung serangan di Permia na parking sena no ni via wakile kinu ni motoka serangan di dua lelenga na kapa ke sini dagarao ana lomni tao ni ena dako ni vale ena vaiduri kina na bosingo na community center na library levu na kuno ni parking kemali ni kakuni lenga taka na parking ya sa suritina kera nda sote na tulu meram ni toma intali kina na vivara ramataki ena vuni bosi kavaiduri na vulumei
0: na kata tal tal ndo tal mbeka na kani vivarita kani mberni meizaba na wasiningonungo na bongendai
1: au sabe tine chunga kimani na besuriti mo kila enda na lesuna na vola tambu kila kalunga tersa yalu sosva na madhi wa silima na nakachu na turanga kila kalunga tersa ndu tataro nirna okati nera lubne kilo chisu kau chisu na masu ena chuni tini kivitu mekau kaya mebakani kendaru sa ndu mbunga sa nungu masu mena waka kina Lord Father, as you and I are one, I also pray. Mwana nona masula kana lotu, nona masula kikenda, that we will also be one. Kila na kalusa suma trillions, million ni vaka million na masu. Awa mbota na ngonungo wikenda maiviti, kera warwa chungwiri ni tal-tala, herera na lotu, na ngasi, ngwe ndona masu, ene anga menda na suma. Seko ena nonda tobulea, ena nonda todoko, kena nonda sengata na loda todoko menda mai dua bata na lube viti da mai zaga bata kena nagitala nga ni bebusengo meron ira di kebi lo rai o ira na tiku tatubira na kilaka na talendi na sulsuli kena expertise na kena vosa wawalangia ni bilu taki meron ira vangentaki na bambuta ira na kena ngasi kara chuna bu nirtu na rungi eu tan chuna bu ni ku bambuta nirtu sandu bu chubiu eu kena i musuna ena bu ni ku mu ba ma dalta non rtu sanga non rtu ngani ma su vaka kina se ke mera duri ba ke wirna lubi biti arsa chungo okaman kara chubir na sulsul ni ni bil takier lo mana bali na klo meron ra vivi ba ka na songsongo sanda nang bitu ko ni na kenabo yang bega na coach bega ni tutugu kay bakal lang ni vital no na bong ni kwa na ba mamasu na besureti weekend na lubi biti and sa chungo na lagolongo ya lalonga ni nonde halu na ka rosursuma ena matataki na nonde ridra kulu sawa mamasu sawa nuni ira bukun tuna toki trust board ena huguni pa madala ke na visuriti molmolumu sa voedur sa chuke ndan bugini nai sa kenle usaka ki ni na vole na nonongo
0: Evina kavale bu talatal na bukuni be bararamtaki na mbongi ni kwa membala tinga na mbose ni Fiji Itoke Trust Association kana boka zuri na mazamingo penmiwa na tolu na kaloko bina kisarvale bu.
1: Na kavale bu.

0: BG. Mwela isa wala koro au nda unganga wali asibitingo vikenda na walu ena vitu na miniti ndaba pinipina kave mista sailele ya mena korturanga nda sana tiku nga pana korturanga ndonga naka okone turanga mena korturanga esa chikungo ena kornilada ndaba pinipina kikenda valevu vya ili satora ena nona sasea mtiku maibati kikenda ena wasi ningono nila ilakai mena korturanga ena mbongi nikuwa sana na ilalakai mena kornilada mbule vinaka iliasa vinaka valevu nesema mena mbongi vinaka ndai
1: iyo nisambule vinaka ena pamanaviti nisambule vinaka na nonda ni sema chiku mai ena vunada munga ni ringo marotiki na nambia ulibulibu ni vingaravi ya nambungu ni warumbu ni nendai kanji na sara ndo tumai na kena wakamurie tumai na nondrastala na angilosi ya na singilibu ni kuwa biu mai na korturanga ya na ingoli ngole raki maiki na kornilada ni kena mai ingaravi tinga na itabi ni zakazaka wakamurie roto wabu itiko na matatimi ni All Blacks mevaka na wakadiritwe kena ngito ni mataka Ibu kami bina katiko ni orang tamai bisa mati talitiko, biru kau tinta mati talitiko, ena ya kami ni warung buka yang dahinai.
0: Orang ada nama ni tuku na murid tu main orang ni sal nangi lo, sebab sam tak ni serat tu ngai nangi lo, sebab orang ni sal ada yang doang angai lu tu sombu mai.
1: Kau tergaya kau tergaya lu tu ngai tahu ibu nombalap.
0: Ya kilandar na tiku bunga na buku ni All Blacks na timi ni All Blacks artu na sota tiku ni mataka kila kwa talmbek nga na buku ni nomu ni tiku bole na korituranga na ya kambongi vinaka ni kuwa
1: ayo kandi na sara ngito tiku wateke na matatimi ni Islandi na ya kabini mataka na kaza levu na Eden Park na Cornila Zangoe Okalandi na matatimi ni All Blacks katulu tiku na noto ngito and soto soto ngoni nations championship bukolungata ni ugomuri rato tu mai and matai ngito bukaduri mai Christchurch rau soto kene kena matati minivrani se ngito kukua vivole katsara mazo sawoti and rara mai na korturanga soto bat ke itali tevere vakalilei na matai ni vimama karuni vimama sanga italan ronro anonoto sasanga na All Blacks yo and akabini mataka Erau na sota tuki na kena mata timini Islandi. Mata timini Islandi isi angani timi rawa. Au na vitalno e bagaduri tuki loman maza uka topa vira kime mdo vitalno tiko. O warita ato virta una sota ki Islandi esa nangai kilaikina na All Blacks. Mata na mata timini Islandi e mevaku uka tiko isi angani mata timi rawa. Ertu sa warita kiratou. Ertu nganga wana mata timini Australia. Ena mada sawoti ertu bukan bukan nama tim ini cawan ertu sandi osar mengo yokalandi ena kena mai ni baru teki nengi to kena mada tim ni All Blacks. Ya baru tadi pun nanti ni bawa tulis ni All Blacks Dave Rennie ni ertu sabang berau ertu sarai dan navika ertu buli darau mai ena soto ke France ke Itali sarto rei talangan nengi to nama tim ini Islandi. Tato sanga mertu mpita wata na nonrutu game plan. Sendua na itubutuwa mertu na ngita taka. Me rawa nirutu na rawa takina na nganga. Na bakalikala nga na itukutuku ni sota ni All Blacks ke Islandia na rarangwa na Eden Park sembera wandua ni nganga kina na matatimu ni Island. Sendua na kaya rutu na sanga tiku na matatimu ni All Blacks mertu na takumaka. Ena kabi ni mataka. Ureza tiku me na itukutuku ni wawarau. Sa wolita kita uroko na tikite ni sarang kita na Eden Park kiran baleng doon ka na sinaibutubutu ni rara na kabini mataka erna waliani merna lay toko na matatim ni All Blacks lay buta lang ha erna lay toko na tiko na matatim ni Island diyan na matatim ni All Blacks sa may kutadiba kitoko tupo vai doon yung doon kito locks ako na may rabi menambono ena kena sangati nga na orto nanto ni Bibotabilizin All Blacks merto moi da vaginaka na ento ni moi merto raiza talanga mera tiko ira errawa nirana bukaedor na pika ingan revi mepaka na itutubu ningito erto sa tubulaka o tupu vaindo ngito loks sanangito na flanka ni mataka raudi ngki na wala siti tibata kei pitalakai erua raudo ngito takatiko na itutungo Erau lakai satu kena bench, yang langkai itu runda kena kerjai mama. Kepada tata tengok kartan, hari sebaya, ni nasi yang ni rau-rau, yo orto werto sa nakita cikgu, nak punya lonto, merto lah tengok makan rara, nak kaku ni kanga, lama tercinya ni di mata kayu. Karena kain nara rara, entah langkai rela ni oji na nasota, nak kabel mata ketibu cikgu, ni oji na bitu. Ena tini na minute na
0: ka. Ndatuk sa reporto na nonda Tony Bala na timi ni Flying Fijians ena buku ni Sota ke Scotland.
1: Ya, po minati ko ni raw ni nakatal tu na vital no kina Tony Bala to bleed sin reserve vacula na pronouncing a vital rabi sa utingo a me vakasa nga na po wara o tu sa pagadori ritiko sa ali buni tu tu kun darongada na vika e bitu na social media na mona libliva na kena tukuni tiku ni lebu tiku na lenga tiku na loma ni kemba so tiku na kae avi tiku rasenga tiku ni tali tako yuri na ndongito ya mai pagadori na vita noa ki matangali sen rusi waritaka toko ya ni vavaka ni kena sanga ime toso tiku nga na sasanga na ndua vata senga ni rao rao ya rato usa pagadori tiku na vita noa rato pagadori tiku na ndo vili taki avoka kina virna daungito ena kena sanga itunga me mui di boga vinaka indone mui mui doni tubutuba rawa ni na rawa tikina kese nanganga ena sota ke Skotlandi ena mataka ni ni singatambu na timi maikadivaki sota le rabibi sau mai na timi anruka wakadha sara vi England ena mua ni madhal saoti mai varitato kino matangali sen rusi ni rtu sianga ni marutaka na vikayado Ertu sa bagantinata na nun ertu mal belumu, ertu sa vital lebi entuk kun ertu ertu sa bagan mata, ena gitu, ena mata kani ni singatam. Sana mai ringuti ko si kurbol, halbek, mepakan dakilan ni a tutung taki, ena mada sawoti sengan ibuati ena gitu, sama ibuati lewakin ena World Rugby Disciplinary Committee, wan ena gitu, ena sengan ena gitu kina, dua tigo na suatu batik iskotelan, sana gay tolu. Ena ngau na salatiku kini na sot-sot ino na kalabobo umai varise. Ena senga ningito, ena tulu ningito. Ya. Yo, maikadi bagi talaga na turanga ni naitasir gantong gito poli. Ena matatimi ni varise. Gurimi watawa. Mea ningito, ena matatimi ni Flying Fijians. Ena mataka ni singatambo. Salatiku utiko. Klanilele usare na tali itaka. Abunga era wangmurieti umai. Era torong tiko singgung na raba, eneng kita kino green, sesa nangun raba sa nandol kino. Wala maten katu ba, meneng kita rumah tetim ni biti, biya sa kalivaki, sa nangito, eneng singa tambu, ka suana bibi sau, may waga dora, orto nandori bibi bota wili di wong bibi, nona may zing opi de liato, kilewa ni boti, heruwa na dorwo, roa ngito, eneng matetim ni ena sot, ki inglandi, sa tiko na biso bitaki, e sa tiko talanga na baga ni ni rawa, ni roto na, baga pinakataka na bika, embasika ena ngito ena matakan singa tambu ena mata sawati aroni na todo ko zake no to sanga bon mi bien akana sanga itu ko merawa na ganga be skote la ena ka ujo ti no to ngito ena sot sot ani nation championship ena mata ni wabo kingo na ndake la ti ko kordu wabo ken ngai baga dor na bulo novemba katosa ngai baga baro teleni kinana no to mata timi o tingo na sot sot ni nation championship Ertu sana kita beberapa kina Nations Cup, Pacific Nations Cup, kita kina Witi, Cavani, Canada, atau ke Amerika. Yo, kita lihat, sana dapat nama tetengah kini dapat nuni tu. Ni rawa ni rotu na besok taka, na gitu, na nanda dorwo, en satu kes kat lagi, karena rawa kina nengganga, en nama taka ni siapa?
0: Tutaka. Okla ni mataka talanga artu na angita tiku kena mai vanu ona nanda marama artu na timini McDonald's Fijian Rua.
1: Iyo ndita na kabini na singlebu ni mataka tutu ni mataka kla ni utona ndua rauna kitu tikina na mata timini Fijian Rua Women sana mata timini marama ina ndua pataki na mata timini Queensland vital noa porque do rivota aqui Mike Legge na singa buke lulu para estar toque no pena no governador enquanto ni deito na lon rendita tinha na leontimi and retire to Savar, take it to Kit and a mother, what mother Zawati, mother go, Kinangito, Kinamatimi, Kunsland. But that over any Matimi Kunsland, they are Sandu Commander. One of the Timin, one of the mother told South. Yo, Katoko and a second row, and you're told Ray the Tung and Nangito, eh? Well, at the Savi South. Now, Matimi Kunsland, the woman, being South of Mango, not so to anything by Nala. A bombo to take when a cuckoo was like a sard, Nangito. To Savar Vagaro take your two chicken, Namatimi Maram. Why? The Varitratoko and a rude chicken and bimbi. The quay and a non root to Rawatana Polo and set pieces. Line up scrubs, Bakakina, na Kenabo State to Vavala in a police. Then a Ken Sangay Napolo and Nangito. Nangone Lutukina Napolo, Nangone Viva Kikina, Nangone. Lagokina na tekal na vipesu na raks eh na kena sangay men na rawat men na polo kena karua na nonto pagang ataka na nonto sa rawat kena na polo na nonto pagang ataka merawat niya tulong rawat kay kita rule tigni bibi ay rede toko na under water bida may kaya ta na numutigo ko ni rawa ni roto na marroya na pagang ataka na polo eh na matay niyo sa bulaminiti. Kerto nakaisa kerechu ko kerto na no mate tini mata ni rosa bula miti tego bu binaka rosa bula miti merto pidi baga na polo to marro erto baga ta katu rawata na kai kartu sanangai rawa ni rto piuta rawa na inta bunda bu ni kena didi na git tos na gito ena voli ono sa bula miti a kena sopea ena sido bula ta chiko na baga ni ni ta chiko na baga ni ni a klan sando ya go to main semi final Timito Long Sando Kokoa, and a second in Sotoro Rawa, Erto Volume Chugana, Doni, Viva Tablidi, if you didn't do women, said to the Timmy Marama, Nituna Rawat Manganka. Tanto Bishop is tell to have been a Lenwanu and a Sandi and a Silu Mataka, Merlo and Ravitopoli, and Gitoya. Carbon is in final, Erdo Rono Sotakin and a Western Force came at Timmy Warta. Ganga ni mataka na matatimi ni ndua. Erto na rawata nga, erto na gitu paka na painala. E na rara may lotoka, se may nandi, se may suwa, se may ba, e na maga o katara.
0: Totoka, ndo talimbe kana ka ni vya tomana, ni mber ni mei zabati kuna wasilingo nungu anambongi vina kandai.
1: Iyo, mber ni mei zabati nga, na sotota ni soka, e na World Cup, eh. Mataka ni moni tike wikenda. Kana baka kina na penala, rono penala tikina na mata timi Spain, kina mata timi Argentina. Mata timi Spain na vanru kana mata timi Brazil na sin penala, Argentina vanru ka England. Rono na ingito totoka na Sarawa, dota na vatanya dengan ingito sa ratu na vatanya dengan da uir na daw ingito so, professional football. Toko mo si na kaira baritaka, tumingganga na mata timi Spain, Brazil, Argentina and England, from Sota and the final and the Matakan Moniti weekend and Pacifica and the Matakan Tiltambur on Sotakin and Namatatim Varense, England and the Canavalatak, like a Tolu, Tava, Mututu and Sotota, Evobora. Dona Vital Noa and Dogadur Valium Sare and Nongo, Nakana, Doctor Mitigo, Sengola. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Pacifica no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Pacifica no, no, no, UFC Pro League no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Pacifica no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Pacifica no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Argentina, case paid, and a final, and a mataka in single quality.
0: Vina kasarvale vua na itakitaki na mbongi vina kani kuwa na vuko ni vei tukutuko so ma na vera rani gito na mbongi vina kenda ya bani ni vina katigani na dalintebel ni vinga ravi na mbongi vina kani kuwa na vuko ni kena na leia lorena gito ni mataka mata mbimbi na numni vakaroa sikopo avoki na na city level ngo kalanje no bongendai na kasarba levo
1: na vale na vale metamana ngon sa taraba ni motoka na ka

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Ni sambulu bina ka sai kongo na nonde tu tu ningi to na kamni kwa. Na timini ndro mara mara to na sota ke na timini Queensland Reds na matai ni semi final ni sot sota ni Super Rugby veir na mara mara na kamni mataka. E ka Mike Legg na ndo ni bibo ta believe ni timini bimbi mer to na borata na koko ningi to er to na sota ba ke er to na ya tiliu ni timini Reds. E kai o Legg na koko sara na ke na bola ta.

sentam damo so liberto e toka na ia tu liuni timini roma rama o ke tiana romana kanda vorona vita dinio Caroline nei sewa ke tuakana o keleni marawa Merioni na kesa ke kale te I e na locks nunia ndauni moala ke salaseni rei lumu e na flanka sulita waisenga na nambo walu. Kavitani kolora lomani ke warani sese ngoro e na diwa ke tini angela rei tumbu ke ateleite mbuna a ronotoka nei tutu ni wing Josevini nei hamu ke meruai rita nei vosa e na toka nei tutu ni senta Litiana Vueti fullback na timini Romarama ke na timini Queensland Reds e na sote na Kavini Mataka e na rara na Churchill Park e lotoka e na karuani semifinala na timini Western Force e na sote ke na timi Kanganga e na Mbaikisauti na timini New South Wales Waratahs e na Mbungi ni Mataka. E kaina ndoni bi wata believe ni timi ni Fiji Water Flying Fijians o seni Rusi serwakula nerto na sanga merto na rawata na ganga nerto na sote kena timi ni Scotland na mataka ni singa tambu ya na sote ni Nations Championship. E kaya o serwakula kerto na ngaraba binaka na itavi na wikala lai na lomani rara na rani wa butukana na norto lalawa. E kai o serwakula ni mbimbi verto na dorobo merto dau dhimbitaka na singileti bula bula ni rato mata takatiko na nonda bunua. Na rato anruka wewelesi na kai tulu sanga bulka diwa kei roa sanga bulka waa na matai ni non rato ngito na sotsota ni Nations Championship. Karto nruka talanga we Englandia na madha saoti na kai vitu sanga bulka tulu kei walu. Ia e kai o serwakula ni na toro na ngona. E na nona moida se mbiuta bata na itubatuwa ni timi ni senga e matai ni ngona merato waitavi kina na timi ni viti na sotsota ngo. Ka ngona leka sara na non rato warotaki na dorobo. Ninda wakatou watana ke ira na timi lelebu karasa waitabi tumai e na sota sota waungo. Ia na timi ni viti kana sota ke na timi ni Skotlandi e na iatu iliu o Eroni Mawi kavitani te vita ikani waere ke ne sakendonge isoana sila sila ke temo maiana wanua e na locks pita gas soa kula ke le kima tangitangi walu e na flanka number walu Elia Dhanakaivata Frank Lomani ke Caleb Munson na diwa ke tini Chuta Wainingolo ke Celestino Ravitaumanda e na wing Josua Tuisova ke Virimi Wakatawa kana madata ki viti tika na mataini ngona e na toka e na tinika roa ke tinika tolu Isaiah Armstrong Strong Ravula and a Tini Kalima. Na timi ni viti kei Scotland na sota e na mataka lailai ni Singatambongo. Na timi ni Junior Bulla Boys erto na waitavi na semifinala ni OFC Under 16 Men's Championships. Ka waidhuritiku ni wasota mai Papua New Guinea ni oti na norto mai nganga wakarua. Arato wangrukana timi ni New Caledonia na matai ni norto ngito e na kairua kei senga. Karto wangrukana timi ni Samoa na kai lima kei senga na karua ni norto ngito. Arato me rawata na kai ni timi ni viti o Shahil Prasad o Ryan Swami e rua na kai ni Isoa Basilala na kalima ni kai e wadhuru maindu berto na dhorobo e na timi ni Samoa. Na timi ni viti e na sota kei Papua New Guinea e na mataka e na yoti oti ni norto ngito wakatombu na timi ni Papua New Guinea yang gangga telinga na ruan ngito karona wala takatiko na imatai ni tutu na wasi-wasi na Group A. Na semifinala ni OFC Under 16 Men's Championship and Waithuri and Singalotu Lebu na Madhau Mengo na finala na Gai Waithuri and Singawarowai. Kini yutu tingana kami ni kuwa na timi ni Under 20 ni Nonda Wanua and sota kei Georgia na Singatambungo and sota ni World Rugby Under 20 Championship and kena walataki ni katina kando ni tutu and sota ngo. Eratoan rukawe Islandia na maadha ngo and kairosa ngabukawa kei tini kathiwa and semifinala ni kena walataki na kathiwa ni tutu. Ertonganga ve Spain na yote yote ni nondra tungi to boga tombo na kai rosang buka dio wa kai rosang buka ono ya erton ruka be barani se na kai wasang buka lima kai tini kelima karton ruka telanga be Australia na kai lima sang buka tolu kai tini kavitu na ngito boga tombo na tim ni viti na sota kai Georgia na singa tambungo na kena wala taki ni katini kando ni tutu na sotsotongo. Se kote lai ngore nei teki taki mai na tambane ni ngito na kavini kua nomini ndonu vingaravi asinate Wainingolo.

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Wanga ke nambukalo mbi mai kusuma sabo tingo pikende tin kapana miniti medio na kalonko mbonge tinga ni parombuka katini kapitani singa ni bulo chulai ronondolo rosa nga bulu kaono ni mbula binaka o klame bakani nda rongo za tiko ame bare takatiko ile sa tora na buku ni singa ni mataka rona sa tiko kina na timi ni timi nganga ni All Blacks sabati kene timi ni Islandi o klango nda na ngito na maki ngito elevo o kila ni lebo sarana no der na nangole na le sarangito ni mata ke ditau ni tota do singi beza la tin do ningito za ke ningito ni All Blacks za ke Eden Park sa za ke tuna vimba mai valna ka ni ko o di so tela ko ni yep ko nga ya sa na la ko tal tan ke ni ko lo ya ni mataka ni sibi na vitu na tin na miniti anangito tika kina na timi ni All Blacks pati kina timi ni Islandi Mount Eden poso tiao Eden Park nambongi ni mataka ukila ni varita kiti kuna ana free public transport na nambasi pati kina train mai na tolu na kaloko na kabi ni mataka na mbasi mai na vana kaloko oyo kla so na tiki table tiki tiko sala ka pati tiko na soni no mu no mu ngol ngol ki ai na mbasi se na train na ve tiko talanga na nonra na kids zone and singa ni mataka au kila ni lebu be kenda rando lakutu na ngone tiku talanga na nonra kids zone arto tukone tiko na council na bengoni sala kethe tiku avuliti Eden Park na songo tiku ni mataka na lebu talitinga na parking restrictions lebu na bunone singi watarikina na kele ni motoka sa arto kubama masikina pa kekerikeri tiku na arto na bengarabi kera ni ngole ani ni pagantak na free public transport para te kitu rani me rani niku niku tene no mini moto kambre tena rendre na buno na bun moni na le ba kelekina ke ba kani bia arto sa ker ker taltinga mai ke ba kani bia singi bia dalata na be e ka ke me mbale tani mataka na ngita ni mataka moni na ya to tolani na to tolo ni mni lakani ni kene bina karani banga lebu na ngona banga rana no mtam ndambe ke mo kila bendu no so itu kine na benga rabi za busoti and stadium lebu go Eden Park oya en singa ni mataka
2: io be ke mina ngone lewan tong kito netball I Okalandi Fiji Auckland netball nandu eti kuna netball trials ni mataka wiki mniki na ngone lewa year 7 kena year 8 kena under 14 na pakadurti kundo na numni second trial and singa baro wai ya ni mataka sarangani katin kawal pin sing ni bulo chulai may manurewa netball center na ngauna ni tini na kaloko sa kremu ni tiku kede ani na tina koloko e na baka thuri tiku na tini kina wei mama ni tini karua ni ngole mai ni mai warataka na nou ni talenti ni ningito netball ke matila le ni tuku tuku ngo ni ngere ni ngole ani wananan to matabola ni Fijian Auckland netball page tiku kede kina na I tuk-tuk matalala ini netball trials. Ia nang awak nasa boleh tini na miniti metini kandua na metini kandua.
1: Tini na miniti media na kalok. Sakau tikin daru sasi biti sarilu ken daru gormara matau. Ia ane dia na kaloko. Mebakawa tukuna tiku na mazan sauti bikin dia na pamure tiku na prokarama na mazan sauti. Kira wabitan lontak tiku membaletan na nonrto sa tukitekitiko. na koroma ina mbaba atu na tikino nriketi na sana vakaturangu madhuwa tama iba nolebu na wukunu sababa rotel tingo meri nambiu mbiu ma ina nonrabali ladha meri sato kena nonrabali bo kapaka rotaka na matintu ya kero sabi talma talibati kei turangani koro ma ina mbaba atu muriti kei wanga wanga ka nithiuna kaloko kero sana vitalma tiku kina mena talno ma ibikenda ana mena talno tako kwaya ma ina nonra bimbo mena koro ma ena rono ndolu rusa mabulu kandua talma takana nonra leiti kwa ina vale ladha meadha wasara ana nusa babaro tingo merna toki ena nonra vale buo nige ina nama kitu kumai ya ena viwa na kaloko

0: Pero wanda tigana nda mwanda tau nubonga ni ndala inda gindoki ya nasere nduwa ziwa ziwa ono asibu tingo wikenda na ziwa en lima na miniti. Mebaka usatuko na tau manda tiko ni kirona bitano tiko kena turanga ni koro maina mba watu en nambongi winaka inda inda babini winaka nisa tiko en mwani talibuoni kandua. Enda sana wambula saramanda vya turanga ni koro mai namba watu enitiki nandiketi ya madhu wata ena mbongi vinaka indai sambula vinaka turanga to wata vinaka wale vune numnisi ya mitiku mai ena mbongi vinaka ni kwa
1: Kani sulichu na nangonongo meu ndaruna vitalo choki na nabuguni vikaya to chikuna neto lomo ni koro and corona babatu na tikena riketi ena salma duata na rangunga o mori tike wanga wanga au turani korochu gana ngonungu ena koro na babatu na
0: Vinaka ukila ni ndona vitha na madha ongo ukila sabaya mbaki ngo nono mimi mdoro wili katiko watano takatiko bindi tawe na mbonge na madha usawati na nungu atiko mai vonolevu na ngono ni sato kito kitiko kina na kena rongo tiko na itukutuko sena news membaleta tiko na weka nila kuthuru mamai na mbabatu au na ngandrepa nga metu na tike vusa ramani kene tike tike vuo na vuni nomu ni atoki ena matening ona ne ranital no manda bem bem bolo di manda ver na lu bibiti ke mi sa to boli tingo e ote ro barro ngi mai na bongi bina ka ndai
1: ka ka disa bolo bina ka na to e kangu ni chiko mai ni silandi na bongi bina ka ni kuwa a be utala no ngaba kale kale ka na bongi ni lenga tre ke mami na bongi ni rake bi sau na cyclone yasa na ke na salamure chuma ino cyclone ana basika tsaya do tsona situation go senan raki na rebu rebu din raki be songo en limo bada na bag sauti seni rora ala go tsuma ine go ro ya ke ba me asen so sara ni toro ba bimbi en matanya sember ba ndo ni tareki ba mina keto grade 5 yona ngauna sa lamba mai kena na dhangi rata chuna wana kalopo ni akabi kaya yo chuna wasikili wana singa kena msaba kila chuna isala o chuma na dhangi yo sa kadiba ki chuma ini nataku subi kiba michiko mai na wana kalopo me lakota ki chuma ime adho sarana ngauna mai daba kina sika sato tunitu na imami wakanana anu ni nabagoya na rebu rebu ni wika sang angga meyado ena bugu ni raki bisau sena dagi lamba go o yasa kwa ka lamba tiki mami ena ngauna sa la lako chuku kena na vitala no na retio ena vi ngoni sala kede ni vi tartar era sa lako chuku mai na vi tartar vi rau kiki mami miki mami bukarau yo sa lega lega na ngauna kio mi ando tarabali ni tunenu mbakasa mami miki mami tarabali ni bi rau rau ke na bi dangi so be baka toka na kito grade 5 ya na ngauna sa tiku lamba mai kena na dangi atau rau ta tsuguni bana koloko na kabi no na lako tsuma na dangi ame adobo saranga na chini karua na koloko na mbongi liu se nga wakando ni malu muna bati ni dangi kwa lako tsuguma ya wakanga na iwalu sasa kure kure na bale rabuga na ndoni na kaba so na bale rambale wakata sara sa treki mamin dona yalo sa sinro na vito seki ena kau ni dangi treki mamin ane to koro e to kabala in dona mbamba angai lako maina dangi a en dono makiki mamin binang saranga iyo na ngona sa lambo chuki na dangi tamatara seno vito seki iyo merte so kara sa bali ngay saranga baka dan rapa lera sangai tisa sanga meratoso na bali ngay ratoso kina e bali ngay tali na bali a era sora duru saranga nambotu ni bali merli baru rukin na mani lako yan ina wai karus na vale yan ay alo alo ni vika iso ay ago na bongi ko tareke mamiki na kaukaw ni vangi lambo ya keto grifay eh? Ko asa ni utimbeka chiko ruwa na chini karo na kaloko na buile bu mani may malumu wale na tangi kiwa mi vizura ki may tumba kiwa mi sangami ki mureida na pakatada ni tangi ramase sartunga na bula na bongi ya kwa mi reida na rebu rebu ni kasa meyago kim sana numusara ni sana otikia via chini kalima ni minitu isa tika bu kokota lima ina dhani kwa na kena lako mengo ngai balum na kau kau ni tanga kwa lako me ya soma nga resa sinra ni adora non rupani resa amber mera ya adon non rupani so resa duru nga sona bali kwa resa andola tu kwa rani duru kina merli bakaruru kina manilama tau mana tanga api ya rauta tal toka endo na ya ua me adobo ni sali malumu na tanga kima mi avi talo chune kena sika taraba kia lamba chuna tanga me adobo na matang lai sindona vali abone ni tukor ya kima mi waka mi unaka chua wana kalu na nona vi maru I sinindu na mbule ya balengai sinindu e mavoa ni uti tuk nga na kena matara lele nga ena kuku ni waka ro ni dhangi sa lako tali chuma ya wayasa wayana sama ni sobe kima mi sama ni mwale kuru ni buli me le chiko baka ruru kina sa tiko na riri kwa bala tala dhangi tarai kima mi ya e baka buna sarabi kima mina trauma baka sui wore lebi kima mi dona kana nonra riri ko nonra rere lalu bikin mami main nangau na ya yang nangau na sa lang bikin na bakar rotal di sana hotel tal cuma na cyclone ya na dona wasili pun itu koro rasa lang hotel berlicu na bono ni main ron ron ni dan ya na anaknya di Central College ya so bikin mami ko ya bina kan membalik ke mencunga ina koro ya bakar tata serai lno na kau kau ni dan yang nangau na sa lang bikin ya na ya sa gay lang mo ya na sa lang tu main nangau ba ni tuko ro erando talono nanga si tuko ni chupindo na uli bonua na ni tuko ro wabuli to tu na uli bonongo na wai mati ni wai na ni tuko ro nyo keli endo nanga ro na reta na wai na lokolang man yu chupo imbama ni tuko ro yu na kuko ni udo koe lako chupo ya yaka ina kini inga itubu chuma ina wai ena mboto ningeli maniado kino ko na une une ya na mbongi koe sa alamo beki ya sao tiro na madawa lombo mameo cyclone ya na di lama mena nia dangia seo so sare ko kopia ko to gridri patike mo sapa ke lauta na ke to gridri 5 ke lama mena dangia ya na ke mo sapa mati sa tukun sa ke to gridri ke lama suba ya ke mo sapa seo so ni ridiko ya ke mo sapa chuni kila na na une une na mbongia gayado so vi ke mami abo kila so resen mani kada kina na gele na lama ni toko chuchuni lotu na vali tal tala vali ni nona na vali kwa tawa vili kina na vali lotu kada vi mama ni to vali lotu vida vata tale na vali na lomu ni kore ra vaka ta tiki e lomu ni kore talaga sona vunu e lomu ni koro e kada na ngele sama ni yado mi kina na vaka tole ni matentu mi kima misa toki nera ni lagu mena matentu rato lagu mena geotech rato mida kawa na bandindi ke na vugu ni kasa mayado ena ni to koro ya baka tata sara elnoa na itike tike buni kamayado nona sana saochi na tatangi lambe roro ya sangai lako chiko na proses ni kena vina kati me identify take na na lenga me lako maroto na geotech rato me baka nindika chiko ya taro taro chiko vida vata na mandawa mani sali chiko na chiko ikorni buli wawa chiko siyadaba na lewa ni matintu me adobo na ngauna sa baka dore kena tuwe ngarabi na geotech sa dikleta kitiko ni red zone na korongo eh mani sa roro tal sume na ngoni buli sa daga chu sona vitala noa mer sa tokita ke bisa tokita ke mai korru buli ndo tal bono me ke mele chu waru kina ni orto daga chu orto ita bi orto na geotech mai na ministry of mineral resources eh ocha sa mani lo ma soli chu na tal tala ni assemblies of god of fiji me ke mele sali marruchu ena chuchu ni lote ana ngone sa dure kina matu sala ocho ana na bibuke ena kakana sale ko maina tent at para sarang ana ni mamiten me kem sa chi ona tent maina ngone ya me ado chu ni kongo elo
0: ni turani rani ni ba madala taka mandani rin tal no taka manda na mbulla en lo mani vale lava e ba da tu manda en sa vole kangoe ono na mba kina no muniti ko na lo mani vale lava
1: yo na chigo ibale la da e senga ni talano roro wa kla na bole la da e tempo ringa na chigo kina yo na loma ni ono na mbaki na chigo na ndona bale la da e senga ni roro wa ele bon outbreak ni disease ay adika skin disease ambele tempo ngani ke misal itu watutungan ndona bonua contaminate beka na wai libu na tabi mate basi kaya do na lomani to chuchigo ni vononi lewawa chivona tent. Na tiko na valela va ni katakata ya sa katakata saranga. Ni sa tau nauva nauva kwa la kutume na ngona ya sing ni uva rorawa. E buru mai na mboto ni tent, chukina na pellet. Sanga imbiva kena na kena flooring, na plyboard, se marine board. Yo es sona va kara sona tent era senga ni gaiza kai muri na nonra flooring. Yo nimbere ya nawa ye zuru sarchunga en mang tent, na mboto ni tent. Yo nangauna sa chukina na tiguna tent, lebu nandre nre so tabi. Bulete ni sora loka ina gubali lele gur sali chukan tuna tent lelai. Lebu na kai afekta ka. So na vivungoni ra loka yani ra sinindo vitalo no mbeka. Yer sali wata tu mbata na vungoni nrenre sa sota vitiko sa sekretalindo na option. Satu wiki mami sana kemi sana litunga na lomani do tent sana patsungaya na rei reini ni mamitiko. Sekana privacy ni tente ndolo tunga bakan dua. Yo kibami bakam diminaka ni kibisan lima roi cuika. Yo san do na bulan rendre sini bulan rora. Mo cio na tent na loman di ono na ambake. Do na rendre lewo kemi soto kaya mi akabu cumi ni kuanggo.
0: Ya itu ranya tunga di sa rezitiko na kena sa taratiku ngore na nomu ni vale vong. Ani reni tango tang mantanga na kena sale laurai na tiki ningele wati kena sa tiki utara meza wati kumena ngonongo.
1: Ya kemami wakami muna kan yang kaya solian ane mami turang ni abusa na turang na turi indriketi na turang mani valu ando na tiki ni non rangele mentandi kena na koro ngonongo sa pagkata ng usara tsuna pagkataka na bibu kini matin tu tolus ko bulu kami tu kede na vale kara sa tara tsuna ngonongo ya na wili-wili ni gubale karachigo na tent. Walo sulu kalimang taudo ko na wili-wili ni vale se gubale karachigo na nito koro eh. Na tol sulu kabitu karasa toki maliitigo na tent. Raya rasa na wakay boto-boto rao iliu. Na tol sulu kabitu na vale sa tarachigo na ngonongo. Nangonongo sa wakaba na vale, sa mboro chigo so na vale, sa badang usara chigo na daga-daga. Nangonongo ananumi chigo mendola na na bulan Oktober, yo nang ngono e sota bisu sonan rendre e na buku ni berchu mai na materials o kita lo tu wat keru tu na tarabali chigo ya na kangar tu sa waktu kuno chigo seru tu waktu sa chigo e berchu mai na materials eta na workforce sa chigo kya na kato doko na kanga elenga chigo ya e nang ngono sandona ka na ne mami marau ni kemurai tu chigo na tuba kini vale na standard ni vale. So na pali tartungo e sini pagkataki kina dona kau pagkataki kina na block pagkataki na steel metal eh so na standard ni pali tu ya sando tani tali na pagkataki ng ini
0: ito rin yung kila ni sana varo to kingori sana visa umbeak na yadi ni koro may bukani sana ruwa tu na vuno itiko kina indona koro na koro na bawatu se
1: na tutungan ni tutungan ni bibang di taki mai wana ni mami turangan ng univalu asa ni bisa na ni koro do chung na ni koro mai na boundary ke ni koro mete ke bueno koro ke mami chuki nongo na koro na chuna koro makawa me ado na koro bu e ado ke chuni koro na babatu mata initial plan tunga ni koro na non ra tu tu bana kasi ke bakasa oso na koro ngo na koro makawa na me toso na tamata na chiku chiku kwa satu kinongo na koro kwa tarchungo eh.
0: Bada bana vya wakini vanu itiku kina na koro makao wati kina itiku tiku wongo eh.
1: Iyo vya 1.5 mile. Ni na koro ya itiku chiku kwa tali lebu tali na vale. Vya ruo sangabulu karua na bu vale. Erna bu vale akar chigo na chigo chigo ani berri toki ani kona kolakina na we bagal vale taki ko sa bagador chuno ngono ko yo asamber ni mbutu ki me bagma tentu ta ke nangele ame wili me koro ya nanga una sa le zaka kina na vito ki takingo ato sangai lo mai na NLC sangai me mbutu ki na boundary vuli koro wili kina na koro makawa oira sa existing families ko rachigo ika wata ke na bono sa tarchu kinongo na vale sa wili ke de me koro na kono kede ha sami mutung sa ba mutung taki sa mumbuli taki kina balen bale oira rati oi ke liu liu era rami ngara bi tu era la otale mena bi koro koro rami kere wan ni tu turang mere tsu bi kia ini ko sa wilke de mi koro mutani sa rati ke telenga ni bang rini koro ai na kono ngo
0: Istora ni vina kapale bon total mbek nakka ni be varitaka ni be verna ndo ni vakar rong verna le vi ter va rong tiko nam pungi vina kani ko mem ni mber ni mei za bon ander vitala no
1: so via do voto chungando na vos ni vago nunaka ni ran ni solution ngono ngo ner ni rambulo ngo tiko kino rena we kandara va rong chungori we ke muni mbek ananda o masula ka chumaina vono viti masulah kiki mami mai nangono ni arong atau kena di tutu ni bika ya tu cuna korang bawa tu au tor nangono ngo meu lebutan na baga bini binaka na baga lebo na nomo ni indo na nubi ke mami cuko mai sabah kanu ni binaka tu bike muni ke desar na baga rongo ciko na bongi binaka ni kuwa na itu kutu kusedai talo noa au mei talo baga ciko na kami binaka ni kuwa elma na baga lebo
0: Vina kasarvali vuturani kime misavani ni vina katalitunga yani ni na tosa totolotiko na kena tarana vale ni rani ni tokitaki na leni vonuai na leni koro ina baba tu kina nomuni vale voni na lemaro taka na nomuni tiku tiku vo vina kasarvali vuturani
1: so vina vale vo elno kalongata
0: naka

0: Rinrenre, Wekatakata, Wurendelini, Nukubula, Marotik, and the Tikuna Kabibunakanikua, Sa Kotaminangoni, Savoy, Rosamabuka, Toluna Miniti, Metini Nakalok, and the Babin Munakatikube, Moritike, and Anonamai Wasetikube, and Tukutuku, and Baleti Namabatu, Lolo Masaranga, and the Tau. Nyure de tiko na romada na yamba ki ono e non retiko na non ra vale lava. Ia, e tuku tuku I ni New Zealand I mien bale ti erto mai taranaki, erto dingo mai tiko indo ni tuku tuku ni kerebe buki na obisa, e na matak ni singa tambu na tamatak ni pakani obisa mai Mount Taranaki, mai verto e leve tolu, Nanda Zambe se tombale e ulnivanua tona trampers. Erto tukuna tamare nyovisa ni raule rua e roma buon bimbi toka ka andua a se lako tu e na vanua ka tu voliki na na ka sa serni rau ni toso e na wuk ni wakau se na wakau ni wuza se vata se snow e na vanua e na kena vavaku ni uza de bata se snow en la bonua que tico ko bolikina mani ba kai zori ndo na ba gangara ke na be buke be bueti pa kan ente kikina na helicopter karto lora I rawa na le tolu en na tolu na ndu ndu ni bonua en ul ni bonua ko taranaki erto bueti bulakede na le tolu na le ni bonua ngo karto dizi ba ki pal nimbula mer to la ki lo rai ba kabuni wai raba bini bina ktiko na le ni bonu tarana ki na buk ni bebu ke le bu karra wa ki na ni na bi weti mbula ver to na le tolu erto sa wa ka sal te ktiko na tambane ni obisa na buk ni nganga rauni na ngole zake na ul ni bonu ba kan bimbi ke nda bulangi kani ngone ni lutu tiko na uza de vata ka menda lako vata tiko kenandua na kenandao kerei tali tiko nga kerao ni oti na tuba tuba ka binaka membera ni kamba dake uli ni vanua ka me kau tiko na nomu ni PLB
1: Mana yeah. tambah ni emergency eh, yeah. kit emergency kit. Mana kau tu tiga baca I kau kira baca. Entah sah mani tu tu baca. Entah orang leh lagi tarnak. Kau kira lebih beranan anak wakanda. Rang orang tiku hendak buku ni lebih beranan lebih beranda rendah biar leh rezan snow eh. Rabi leh rezan udah sebab tarabi leh tarra. Ia artu bila salah. Tapi tu nak tambah ni obis kena laku tiku. Mereka tiku baca kira entah nanti the emergency kit. Baleta na kona PLB ni tukun chungori
0: PLB
1: ndo na ikupinda iyo kale lai baka ikupinda lai kona lai tamba kame nerto nangere ni rai darawa baka mige GPS signal e mitaka kwa mena gelo rai rano bwone ikutukina ke baka osama ni kerebe ibuke nisa edo biku ndo na lenga ya orto na nanda na wekanda ya arto mani kaluza ni rato sotava na koko ni zangi ke na baba kuni uzeni zeba tamai zaki ya rato sanga ni toma na rano na rato sasanga karto sama ni kirebe ibu ke kina anga wala ni ndona helikopta sanga le lili sumbu ndo na le ni vanua beti zindrendre na kena le irona helikopta na vi na ulu ni vanua ya na buku ni nraki na ngauna ya sanga indua lili sumbu sartonga ikauza ke wana gain rete ki zake dun dinu bunu na mai nobu bunu erto tu kine le to lungo erto sen ni la komata io ya te kone ki na bibueti gai amberta le ni buto na bunu na bogi singa tambu sarto bueti bula karto sabo le le sar ki bal ni bula karto sabi ba sal tek tikene tamba ni obi semen dong ngaroni ni dala kon dono bunu and bula ni kina na buku ni sar sara me la ku tigo hindu na kenan ta usen dua he sa to ki tigo ni bunu me ra ni ku ni dona lenga semen tamba baro tek kende tiko na buku ni lenga tumbu koso na ra ni azo
0: Namani telefonitale, seba walunan rao, seba, lima tolundua.

0: Tarma tutti qui anna tengo mendelana. Ponga che della Ivatanawa, va marote che kende tiko na ngaune sa vo sibina tini e na vitu na miniti. Sa ngaune sa rati ngani kere sere, na manitali bonitale. Seiva walu, seiva seiva. Save, save, save, lima tolundua. Rasranganyoni I text mai na lima tolundua. Na numatiko ni na yun ang sumirusa mong nasende. Iraranga, muningwali mai na Facebook page, na PMN page, Fiji, PMN Fiji. Ni rasrangani bita may kina na numuni sera kere, sera tapo ni Virongoda. Au klasa ngon e tiku ni soso e angon angon da soso te tiku babi ue kani sere da bani vero ngota au klasa I libro vena katana sere makawa singin ringi ningir mai da bani taliboni seiva walunan rau seiva seiva seiva lima tolundua
1: tapi bambula rara mati ko bikin tiket sarana sema tiku mengo ni selandi otero nda bulu benaka na varong tiku mai fangarian ndo se betolu poin di ono na fm na bongi benaka ndai abina ka vale na sema tiku mai hamilton en ndo se betolu poin di vana fm ni bulu benaka telnga mai toranga en ndo se betolu poin di walu na fm ke rotrua en ndo se betolu poin di zion fm mai taupo ndo se va vana fm ni bulu benaka ndo bulu benaka mai na hawks bay ni sema tiku mai na bongi benaka ndai Nando sebo tolu poindizio na FM, tarnaki nando sebo tolu poindizio talanga na FM. Asing ningole tayo kaya mduh mena manong at region, ano bang ibinaka nday nimbul ibinaka nando sebo tolu poindiba na FM. Asing ningole tayo na Korturang, may Wellington ano bang ibinaka ni Kua, nando sebo tolu poindibito na FM nimbul ibinaka, watarke batike nando sebo ba poindindua na FM. May Christchurch nimbul ibinaka mena Cornetete, ano bang ibinaka nday nando sebo ba poindindua na FM, talaki na may Dunedin, ano bang ibinaka ni Kua nando sebo betolu poindi walu na FM mai Invercargill en andua se betolu poindi onu na FM sanga ningu le zaba I Okalandi en andua se berua poindi rua na FM sanga ningu le zaba mo bambula tiga ni wiki muni na se amatiku mai en na live stream ni pmn.co.nz na vese I buru da mga ni se amatiku mai kina en bongi binaka indai ni mpula binaka ni mata binaka mai Jojo na lendo, menitika buna na nonda ya uwa, sena nonda ngauna, ni rongo seritala itaki, na mbongi binaka ni kuwa, na serikene ita seriana, ni mbula binaka.

0: PMN Fiji.
1: Sandy na Fiji to the world. Tovata inside out. Vamaro teke kente tiko na mbongi vinak niko na ngono sa hoe rosa nga pul kalima na miniti miti ni kandua na kaloko. Totol sara tiko na tosini ngona. Hoi tinga ngwa sa wala katala tini kandua.
2: Ya. Anum dek sabi tiko nwala kena tini karua.
1: Pinaka, wikim ni sengi sema mai. Ni mpule pinaka, pinaka balebu. Siri, nimbuli pinaka pinaka balebu na na vito konti kumena mbongi pinaka nikua na serengo ni nanumi tiko kina mera nanumi talati ngaira na kana may mayra na sanora serke amani wanimbuka
2: amania
1: mera nanumi talanga kina ira na wekango may na maram turanga na ita may wanimbuka
2: Chosa na ilati? Amania. Ni mbule binaka binaka vale bune siya mtikma. Yana PMN Fiji, sepamana.
1: Viti.

in Fiji. And I'm bongi vinaka ni barumbuka and I katin kabita ni singa ni bulo chulai ronondolo rosanga bulo kaono au kila ni nandrake batumbata anta lako dhurumitingo rito sa abiba kasala tektik mai na New Zealand Transport Agency waka kotahi and buku ngani nontando ngangaro ni ngoni sala and nandrake batumbata ongo au kila ni lebu na ngauna vitha na mataka ngo sa wamadha ongo na kena kambu kambu tiko na nonda veya sana iso na vei matakali lai mbongi levu wili tiko kina na ngoni sala ni ndando waka ngataka na ngoni sala arito mipaka sala teki tiko na tambana ni New Zealand Transport Agency na nonda ndo nganga rauni na nonda nrebe waka mbalua ni nangauna ndo kambu kambu kina na ngoni sala kamena wanga tiko na nomu fog light niko ngoli tiko ngoni sala ka ndonu maka na kambu sono vunu air na sisi tiko na ngoni sala na buku ni veba tembeka na waye na mbongi na sisi tiki na ngoni sala kere itiko na nonda baka malua na nonda nreiba baka malua nda vina numi vira talanga eso era baka ngataka tiko na ngoni sala nda nanuma tala na nonda mbula ninda baka uto lili tiko rato kere kere tiko na tabana ni New Zealand Transport Agency ni mbera ninda nabunabuzi menda ngole ndo nabunua nda ngole ni nondo vei lawa na sena nondo to page na bola mata menda redikina ke baka e rawa ninda baka ngataka na ngoni sala zaba enda bia la kutiku kena me kena lo ritiko nga ni na senga ni sanga ni baka tata ni tuna ngoni sala enda buku ni nraki mbata mbata enda la kuzurumitiko enda ngaunongo Salut, alors tu as dit na kerkere na pak mama sono dalin tebel ni benga rabi na bongi bena kani kwa me ntanda unga ngaroni do tukuni me na koro better late than never kerkere nga me ntaba ko to lili baka baka buku baka sa mandana no mira talanga na vo ni leni bono era baka ngtak taltinga na ngau ni sala pe rapate ambule benaka na serta rabongo ni sana no mitike ni kina na mbongi vina ka ndebe tala kina bikem ni ke sara ukla mai pare muremo era sote tike kina na ex engineer mai viti sote tike na mbongi vina ka ni kona serta rabongo ni sana no mitike kina na mbongi vina ka

0: Atemui junior sangeta sakuoso sa sibitingo bikenda na sa bola kitingo awo e ro wa tin ka tola miniti me tin ka rona kaloko ni mbula binaka binaka vale buna sema tiko mena mbongi binaka nda isa kero vine ndra bakita ka tingo na na lele ningo na sa chingo batiki ebe kira o batiki na lebu ningiri lako chumai batiki na kere seri lako chumai batiki na seri ni binaka ta chumai iyo ni busa di kira o ni tin ka rona kaloko sana sa batiki ni rovin ka rabi nambongi binaka ni kuwa iyo sana sombe ka na seri na singi mbiu yani na seri na mbiu yani au kere mo ni na zingoma nambongi ni ndaye mbele tu ni sabu lak seri tu ni meza bona ni rongo ni binka rabi nambongi binaka ni kuwa kero maro taka na numu ni sema mai numu ni ngiri mai numu ni kere seri kere seri tiku mai na bibote tiku mai nambongi binaka ni kuwa iyo na seri tarabongo dosana numi tiga ni kina na sosengo ni tiga mai Kelston ni nambongi binaka ni kuwa vejiu kina nono vuvale o nuku o Henry o Rusi watala kina vei tamai watisoni watakei tamai bilibi binaka vale wiki mdono turanga na sema tiga mai nambongi binaka indai
1: sentra ni ula dhabi tona nungu turanga na ita mai chapel ndo mbule binaka serengo ndo na numi tiga kina Benda kau balik pun tu saya mesti kau mai, ini pun bongi barang buka.
0: George Finch di Kosovo.